0: Ano si pangalan, ma'am?
1: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX-500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit. Na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo.
0: So, unsa may nakaayo, ma'am?
1: DTX.
0: DTX, nga medyo nawala-wala na.
1: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuwa lang gyapon ko DTX. Mm. Kung nagsama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita, DTX sa ganyan to girl na at palit na akong sama, DTX gyapon.
0: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mel Uy ang Clinica de Alternative?
1: Naghanam akong gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong paliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX ida ko gi-maintain ang lain.
2: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng puro pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa aging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan paro pangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma kundi in ang mga kwalipan pikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi an mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang an maging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub pumupagpro barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa kahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Times
2: two.
1: Times Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
0: Ang lupet!
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Polycotton, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sawa ka na ba sa sabon mo?
2: Ha?
1: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
2: Ganon?
3: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
2: Talaga?
3: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
2: Subukan mo.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio. From our stations nationwide.
6: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radio Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
7: With due respect, sorry na lang sa natamaan.
8: Yes, oh. Welcome back. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Goteza. Binawi ni Goteza ang testimonya sa sinasabing pagdadeliver ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Goteza na nagpadala siya ng mga maletang naglalaman daw ng kickback para kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Goteza na pinilit lang siya ni na Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista.
10: Tinawag naman ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa high-profile case tulad ng kay Romualdez. Pero nanindigan ang kampo ng kongresistang wala silang kinalaman sa pagbabaliktad ng testigo. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan ng pagbaliktad ni Goteza? Sasagutin natin yan dito lang sa
11: Balat Sibuyas!
9: Ano bang dahilan?
8: Bakit?
4: Oh. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
10: Trending ang pagbabaliktad ngayon. Yes. Simula dun sa unti-unting nauubusan na 18 marites.
9: Oo.
10: Na ilan na lang. Nauubusan na rin sila ng mga pangalan para sa mga, habang umuunti yung mga number, nagiging Magnificent 15, Courageous 15. Pag 14 na yan, hindi ko alam.
9: Iba na, no? Unlucky 13. Diba? Pero ako, isa sa unang mga masasabi ko dito ay, kasi kung may touch of gold, parang si Senator Marcoleta at si Congressman Mike Defensor, parang kiss of death. No? Parang touch of poison.
10: Uh-oh.
9: Anything na hawakan nila, mukhang napapahamak lang nila yung mga inahawakan nila.
10: At least nasabihin nila na safe.
9: Ay, tama. Sabi niya Mark Steve daw si Senator Jinggoy. Ayun po. BJMP sila dyan. Malapit nang makumpleto, di ba? Pero kasi, 'di ba, parang yung mga tinatch nila na kaso, mukhang nagbabaliktaran. And actually, it's very concerning. At maaari sigurong madagdag itong kaso kay Senator Marcoleta. Not sure, no? Wala kasi si Senator Dino De Leon natin, ang ating legal expert here, no? I think there should be something about na hindi mo maaaring i-coach, pilitin, na gumawa, 'di ba? Peking technically, it's a fake test.

0: testimony, no? A fake affidavit na sinumpaan mo, sinubmit mo sa Senado, di ba, sa Blue Ribbon, no? But apparently, galing pala kasi coach pala ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor, di ba? So, baka madagdagan pa yung mga kaso nila, mapahamak na naman sila.
1: Eh, di ba parang si Senator Marcoleta din nung siya pa taga-pangulo ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng issue doon sa ninotaryong isa na hindi naman pala nagpanotaryo na peke pala.
0: Peke.
1: So parang mukhang yan nga talaga yung nangyayari. No? Para pag hinahawakan nila, ibig sabihin, palagang may pagmamanipula, parang lumalabas na gano'n nangyayari. No? Pero ang point ko, nakakatakot, no? Sa mga taong kunyari sila yung nagpepresenta dahil na-discovery nila, parang tila iniiwan din nila sa ere. Kasi hindi nang reklamo ni Cotesa na parang pagkatapos daw niya magsalita sa Blue Ribbon Committee, parang ginost. Ah. Parang ginost din siya nila.
0: Eh, nakakulong eh.
1: Ay, kaya talagang fully ghosted na sila. Pero parang medyo nakikita ko yung pattern na pagkatapos kanilang pakinabangan, nakuha na nila yung headline at nagamit na nila yung naratibo para i-push yung kanilang gustong i-push. Parang kakalimutan na. So baka may mga tao pa napangakuan itong mga senador at kongresista na ito na magdiin ng ilang mga individual, baka magdalawang isip na po tayo kasi parang ang track record po nila ay iniiwan po kayo sa ere.
0: At saka, I think ang nakakagalit dito dahil nga binawi ni Gutesa yung kanyang salaysay, no? Patuloy kasi na ginagamit yung galit ng mga tao doon sa mga maanumalyang flood control projects para sa mga sarili nilang pampolitikang interes. At ang nangyayari dito ay napapahina yung laban, napapanagot yung mga totoong sangkot kung gumagawa ng peking testimonya, pipilitin ang mga testigo na gumawa ng mga hindi totoong detalye, di ba? Kung totoong sangkot, si former Speaker Martin Romualdez, the best evidence should be used. Kung yung ibang mga sangkot, the best evidence should be used because anything less actually is a disservice to Filipino people na nangahanap ng accountability. And in fact, baka yun yung isang pinakamalaking problema dito sa ating bansa eh. Kasi pork barrel scandal, 'di ba? Yung Napoles scam, no? Ang daming napapalaya kasi poor yung testimony, poor evidence yung ginagamit, no? Ang totoong istisya makukuha natin kung talagang yung ating mga nasa ombudsman, yung ating mga nasa prosecution, no? Kailangan nyo po talagang patibayin yung kaso. Kasi kapag dumating yan sa Sandigan Bayan, tapos madidismiss lang, ang lalabas tuloy, wala naman palang nakinabang dun sa mga maanumalyang flood control projects. Lugi na naman yung taong bayan. Lalo na ngayon, bang-baha na naman, di ba?
1: Yun ka nangyayari. Talagang parang sinasadyabang palabnawin o palabuin yung mga usapin para tila palayuin na naman tayo dun sa usapin ng hustisya. Na parang magkakalito. Kasi ang taong bayan, binabaha ka na. Araw-araw dinadala mo yung problema na makakauwi ba ako ng maaga ngayon? Uuwi na ako ng umaga ngayon dahil stranded na ako sa baha. Araw-araw dinadana sa mga tao yung problema sa baha at sa traffic. At dahil sa pihit-pihit ng iba-ibang mga kampo dahil sa kanilang political na interes, talagang lumalayo tayo dun sa hustisya. So, kawawa na naman ng taong bayan. So, tara, balik natin. Refocus natin yung usapin sa flood control o sa anumang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas ay ang ebidensya. No, kailangan bigyan din natin ng sapat na ebidensya at ang tamang ebidensya. At hindi na natin isama yung mga taong maaaring implicate. Kaya nga ako, tingin ko dapat wala na sa Senado yung usapin ng flood control. Ilagay na natin sa, dapat din na, siguro lumayo na sa ang Senado sa usapin ng flood control. Ilagay na natin sa DOJ, sa tamang mga tamang korte na titingin ito. Dahil obviously, yung mga taong maaaring kasama dun sa kaso, ay sila din yung sisilip eh. Diba? Kailangan natin mag-move on dito finally.
0: Tsaka sa akin lang ha, yung mga testigong kagaya ni na Orly Gutesa, no, at iba pa, yung mga ex-marites na ilang beses nang nagbalibaliktad, hindi ko na matrace, no? Isang tabi na yung kanilang mga testimonya kasi at this point, they have no credibility. I don't think an ordinary Filipino would still believe anything that will come out of their mouths, no? Mukhang hindi na eh, kailangan isang tabi na at maghanap ng ibang mga pamamaraan, no, para managot yung mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects, no. Sabi nga ni Carlo, no, hanap po tayo ng mga ebidensya, no? Eh, may isa pa po doon, no? Si Congressman Saldico, nakabakasyon pa din sa Europa.
1: At matagal-tagal na yung kanyang huling last video, ha?
0: Ay, oo nga, no? Wala na.
1: Wala na tayong update. Ang huling na balita, muntik nang maaresto, pero
2: nawala na ulit sa balita.
0: Diba?
2: Sa akin, huwag tayo bibitaw. Mm. Diba? Yung strategy or yung tactic ng guluhin mo yung naiintindihan ng publiko tungkol sa ganitong klase ng mga kaso, basang-basa na natin yan eh. Nakita na natin, I've seen this film a million times. Diba? So parang kailangan, I mean, at this point, eksperto na tayo sa lokohan. So, i-claim na natin yung pagiging eksperto bilang publiko sa ganitong lokohan, pero huwag tayong bibitaw doon sa patuloy na panghihingi ng pananagutan. Kasi habang hinihingi natin ng pananagutan, hindi titigil yung mga institutions natin na hanapin ito. Pero kapag tayo ang bumitaw, ang lalabas dyan, pwede naman palang makalusot.
0: Parang
2: at ayaw nating
0: Parang iba. Bibitaw. Naramdaman mo bang parang binitawan ka ba? Or
1: sa pagbabalik po ng gabas.
2: Boundary po yung pagbibitaw sa personal scene.
0: Bumabaliktad na ba yung mga pananaw sa nakaraan?
1: So pag sa nakaraan,
2: nakita ko po
1: pag sa nakaraan, dito. Sa mga dating relationship. Okay. Pero sa usapin ng corruption, bawal
0: moving on.
1: At walang limot-limot.
0: Hindi po kayo makakatakas.
1: Wala.
0: babantayan namin kayo. At bago pa man maging iba ng usapan dito, sa ating mong pagbabalik ay babasahin namin ang inyong mga opinion sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa
1: With Due Respect! Chismisan Edition. So ina ko na ba talaga?
3: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
4: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
3: Binibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
4: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
5: The time now on FMR. It's 2:45.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
5: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash.
7: Tama, oo. Kaya nga ang hirap kapag kayo mga proposal na ibaba hanggang 10 years old. Bata, ang tingin natin kriminal. Actually, alam mo, dapat ang isipin natin ay any child that commits offenses, no? Mm-hmm. Commits offenses against the law is a failure of our society.
8: Tama.
7: Tayo nagpapalakas sa mga bata eh. Hindi po na natin yan, diba?
8: Oh. Kaya, yes. Yun. Sige.
9: Sino okay, na ako naman. Thank you. Kay Ann Ligon-C1B. At maraming salamat din sa iyong gift.
7: Ay, gift? May gift?
8: May gift?
7: Wow.
9: Sabi niya, kawawa si Gina pero kasalanan niya. Matagal na niyang tinolerate mga bad doings ni Sarah since sa Davao or else may kasama ng pananakot kay Gina kasi weak ang personality niya.
8: Ah.
9: I think na-judge si Gina.
8: Oy, thank you, Anna, sa pagbigay ng 500 pesos.
7: Ay, wow.
9: Yes, sa YouTube.
7: Wala ba kayong pa 75 million dyan?
8: Ide-declare naman po yan eh.
7: Take it or leave it to kay Ann Ligon.
8: Alam mo, to a certain extent,
7: take it or leave it
8: ako
7: muna.
8: Take it.
7: Oh, bakit? Mm.
8: Kasi parang, naman natin na yung, gusto kong bigyan ng difference yung isang regular na kawanin mm-hmm. sa taong may kapangyarihan.
7: Mm.
8: So maaari kasi, hindi ko naman sa Gina justify kung sakaling totoo man na to a certain extent ay magbahagi ka nun. Pero nung proseso na ginagawa nung panahon pa nung sa Davao, talagang minsan may, wala kang magagawa. Kung kailangan mo siguro sometimes na buhay na yung pamilya, kailangan mo maghanap buhay, talaga kung, lalo na kapag pinairal na yung konsepto ng takot,
7: mm-hmm.
8: di ba? Kung taga-Davao kayo, taga-tagong tagpamilya, ano nang choice mo?
7: Mm-hmm.
8: Di ba? Kaya nga, ang pinahabol natin dito, kung sino talaga yung punot dulo ng lahat.
7: Oh, oh.
8: Kaya ako, agree ako doon na yes. to a certain extent, yes.
7: Parang naiisip ko lang, not everyone can be representative Laila de Lima
9: na
7: nung panahon ng talagang peak ng kapangyarihan ng Administrasyong Duterte, hindi nagpasindak, hindi nagpatakot. Pero marami po, kahit po mga nasa kapangyarihan, no? Mga political families, mga member ng Congress, ng Senado, takot sa pamilya Duterte nung panahon na yan. Kaya siguro, maisip na lang din natin kung paano yung mga kawaninang pamahalaan, no, mga public servants natin, nakaramdim din ng ganong takot. We were living in a climate of fear during that time. No? Kasi makita mo yung tukha, makita mo sa lansangan, kahit sino pwede nilang ipapatay, 'di ba? Sasabitan ka na lang ng
8: addict
7: karton, 'di ba? Addict, pusher, no? Pero ganun pa man sana po sa ating mga kawani, no, nananawagan tayo na kung kakayanin natin yung sinumpaan natin maging tapat, may bangal, 'di ba? Baka kailangan talaga nating hindi magpatakot kapag pinapagawa tayo ng masama, di ba?
9: Correct, yes.
8: Baka siguro lang bilang paghuli dun, no, na parang baka kailangan din natin palakasin yung protection sa mga nag-whistleblower. No, sa ombudsman yata ito, o kung namang ahensya yan ng pamahalaan, talaga bigyan natin ng sapat na protection yung mga taong gustong buha ng tama. Mm-hmm. Dahil minsan, gusto nila buha ng tama, ikaw pag buha ng tama, ikaw pa mababaliktad.
7: Tama.
8: Kawawa ka din eh. So, yun lang.
7: Okay.
8: Yes. Ako na pala magbabasa. Sabi ni Celestega, 4684.
7: Iba pala.
8: Oh, ikaw na yan, parang Cleve. Oh, ikaw ulit.
7: Si Dia HR7031.
9: Ay.
7: More Richard and Sabrina moments, please. Para may something happy naman pag end of the week. Smiley. Take it or Cleve it?
8: Ay.
7: Ako double take it.
8: Take it.
7: Oh, ikaw, Ina.
9: Take it.
7: Oh, wow! Inaikit din po ni Ina.
9: Give na po natin.
8: So magkakaroon po ba ng Sunday show?
9: Yan po yung
8: si...
9: kaya kong gift, Chuck.
7: Oo, pero ako, ano, Cleve it.
8: Bakit ka mo?
7: Wala man lang pa 500. Nakaka-enjoy po kayo sa Love Team, magpadala po kayo ng kaperahan.
8: Bilang coordinator at manager ng Gina.
7: Oo, di ba? Ako po yung talent manager, so hindi po libre ang Love Team na ito.
9: Nilagay talaga.
8: Maglalabas po kami ng taipa. Pag nakailang stars po kami, ito po yung content.
7: At gusto ko lang po sabihin na wala po itong consent ni Richard at ni Ina.
9: Ang tawag po dito ay pamililit at pananakot.
8: Pagkatapos natin mag-usapan yung tungkol dun sa mga kawin.
7: Ganito pala ang karamdaman ni Orly Gutesa.
8: Grabe na pressure
9: na. High pressure
8: na. Okay.
7: Sige.
9: Basta sa script.
8: Okay, sige. Basta daw sabi sa atin. So sabi nga ni Celestega 4684, karma kay Marcoleta at Mark Defensoria, hindi raw nirenew ang prangkisa ng ABS. Totoo naman. Ang daming pamilyang nasira ng buhay dahil sa kanila.
7: Take it or cleave it.
9: Take it.
7: Take it. Gulong ng palad.
9: Samahan natin ang dose ng ivermectin.
7: Tama.
8: Take it.
7: Okay. Oh, yung last comment na.
8: Okay, that Sunday ngayon, sabi ni Jesus Saves, 6528. Kapag iisa, malamit ni Rioclang Rayer na, kapag iisang sa loobin para sa bansa at mamamayang Pilipino, hindi kami patitinag dito. Kami, with due respect for the country, for humanity,
7: wow.
8: Philippines, yes. Emoji. Philippines,
7: take it or cleave it?
9: Take it. A million times.
8: Just take the wheel.
7: Ako, cleave it.
8: Bakit ka?
9: Bakit cleave?
7: Nandito kayo, wala si Senator Dino. Hindi, sino ang ating winners?
8: Ilan ba winners natin
7: this afternoon?
9: Dalawang
7: winner. Ako para naging ma-ROI na din si Ann Ligon, piliin na din natin, no? Kada 500 po isang...
8: Okay, yan.
7: Bawing ba rin natin? Okay, so si Ann na yung isa.
8: By the month, pag na 500 po kami, tapos kayo.
9: Thank you, Ann.
8: May pag-isa. Opo, kung tinapin niyo po yan, kung ano po yung mukbangayan namin, papadalan din po namin kayo. Sige, ayan po. So, meron na tayo kay Ann.
7: Gusto niyo ba si Balikan Jesus Saves? Kasi ang ganda na ano. Sino?
9: Si Vanessa or si Jesus Saves?
7: Oo, sinong mas gusto natin?
8: Parang hirap naman, linggo ngayon, tapos sasabihin mo, ayaw mo si Jesus.
7: So, si Jesus Saves.
9: Oo,
7: tsaka dahil manood po kayo kay Jess Falsis ng...
8: Just asking.
7: Ayan. Okay, sige. So si Jesus Saves at saka si Ann Ligon. Congratulations. Kayo po ang aming napiling winner.
8: Okay, at congrats sa ating mga napili. Sabi nga ni Jesus Saves, kapag iisang sa loobin para sa bansa at mamayang Pilipino, hindi tayo patitinag. And pinapaalala ng Team Pinas sa atin every week. Kaya panoorin natin video na to.

0: Siya nga pala, mga estudyante na nasa may U-Belt area, magkakaroon po ng Genzenial Tour ang Team Pinas sa FEU sa Moraita.
1: Wow!
0: Sa Tuesday, August 25. So punta kayo sa teampinas.ph/register kung gusto yung makidalo.
1: At saan ka nga galing?
0: Sa?
1: Yung nakaraang
0: Genzenial Tour. Galing kami sa Siquijor State College at sa Negros Oriental State University.
1: Oh, maraming salamat po sa mga dumalo.
0: Oo, sa mga dumalo. Yes. At nasa ko napakaganda ng mga conversations namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dyan sa Genzenial Tour na yan. At matagal-tagal po tayong mawawala si NCR sa Genzenial Tour. So mga gustong dumalo, hawol po kayo. At dyan po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulat Malamang Talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Yes, at bago yung spiel, gusto ko rin po mag-thank you kay Jing sa Surf House, kay Josie at Alban ng Turtle Resort nung inalagaan nila ako nung ako ay na-accidente.
0: Ay, binita ka ng birthday pala. Ay,
2: thank you.
1: Kasalukuyan po kasing may injury.
2: Correct.
1: Hina, because of surfing, no? Accident sa surfing.
2: Kasi kinulang siya ng skill. Pero ayun, so nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo.
1: Sunod niyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Pass. Ano ba yan? Ang dami kong mali. Kasi travel ako ng travel.
0: Ayan. Ano po nagsabi ah?
1: Pero tandaan niyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa
3: With due respect!
1: See you next Sunday!
4: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect, Just Asking, Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
7: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays!

0: Tone, get the plane.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya'y alibyo. Doon ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manhig yung kudiri.
3: TTX 500.
4: Mabalisa mga butika.
3: This is FM Radio.
5: FM Radio.
3: Favorite.

0: Tone, get the plane.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayon alas 5 ng hapon, Linggo, August 30, 476. Ulitin ko, 476.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Problemas sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: palpitation at stress, eh halos magkakadugtong po yan. Karamihan sa mga may ganyang kondisyon, tapos magpupunta ka sa doktor, minsan sasabihin o magpa-ECG ka or magpa-laboratory ka, most of the time, nakikita ko na ang result, normal naman. Kasi wala ka namang physical na damage sa organ gaya po ng heart, gaya ng sikmura or any part ng katawan mo. Pero ang nangiging pangunahing problema, connected yan dun yung acidity, yung nutritional deficiency. Kasi once nakulang ka ng calcium or other minerals gaya ng magnesium at iba pang mga phytochemicals na kailangan talaga sa normal function ng katawan, everyday function, nagkakaroon ka ng mga discomforts. Kumbaga, kaya nga yung nutritional therapy nandun sa tinatawag na preventive. Kasi bago ka magkasakit, ng mga halos hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo, eh nagsisimula na muna sa kakulangan sa mga pangunahing sustansyang kailangan ng normal function ng katawan natin. Once na mangyari yon, may mga discomfort ka nararamdaman. Basically, yung sinasabi niya, eh nakikita natin kakulangan yan sa ilang mga minerals like calcium, yung potassium pwede rin at magnesium, or number one na mga electrolytes na kailangan po for normal heartbeat. And yung nararamdaman niya sa lalamunan, maybe, eh kung acidic po kayo, ay pwedeng yun po ay natitrigger lang or nai-irritate, ano? So maraming pwedeng dahilan sa mga symptom na sinasabi niyo. Kaya nga, ang kinakailangan, kung hindi pa kayo talaga nakakapagpa-check up, eh pasyal din po kayo sa doktor para talaga malaman ano ba yung dahilan. Kasi para hindi kayo ma-stress. Kasi ganun yun eh, partner. Pag yung hindi mo alam ang sakit mo, eh nag-iisip ka. Baka malala ka na, baka ito'y seryosong kondisyon na pwedeng ikamatay. Eh talagang nakakaano yun. Nakakapraning yun kumbaga sa termino nila. No? Kaya kailangan ng check-up. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapagpa-check up because yung panahon or opportunity mo ay hindi mo mahanap, okay, walang time or walang budget, pwede po kayo mag-start doon sa mga basic lang. Okay, mag-take kayo ng mga supplement gaya po ng B-complex, isa yan, calcium, vitamin C ang isa sa pinaka-importante. Kasi nakita ko sa mga tao na nagtitake ng mga supplement tapos hindi nagba-vitamin C, parang wa-effect. Kasi nga, vitamin C is the catalyst of metabolic function. Kumbaga, kahit may calcium ka, kahit meron kang magnesium or any multivitamins, kung walang vitamin C dun sa iyong tinitake everyday, hindi rin na masyado napapakinabangan ng katawan. Kaya nga dito sa programa natin, yung ating non-acidic vitamin C, isa yan sa lagi natin binabanggit. Basic yan that you need to take everyday. Non-acidic pa siya, ha? And another thing is B-complex. Okay? Calcium, vitamin C, B-complex. Yung magnesium, mahirap hanapin yan eh. Kaya yung magnesium kahit hindi na masyadong priority mo. And kung meron kang Sandcone Gold doon sa lugar mo, simulan mo nang i-take. Ah? Mag-start ka sa 2 capsules 3 times a day before meals. So gawin mo siyang everyday kahit 2 weeks lang muna. Then after 2 weeks, pakiramdaman mo yung sarili mo. Baka sakaling nag-i-improve ka na. Kasi karamihan ng pasyente, binibigyan ko ng ganyang recommendation, hindi pa pwede talaga hindi silang mag-improve. If wala naman silang sobrang seryosong may bara sa puso, lumalaki ang puso, which are common na kumbaga ailments na pwedeng nararamdaman yung ganun, ay ano, pwede yung ituloy-tuloy mo lang ng 1 capsule 3 times a day after 2 weeks. Kasi nag-i-improve talaga yung kondisyon po ng mga pasyente yung nagtitake niyan. Kasi malay natin, hindi yan seryosong kondisyon, kundi yan ay simpleng nutritional deficiency lang. Sinabayan pa nung stress, nagpapalpitate ka, kaya sa tingin mo parang hirap na hirap ka. Minsan mahirap matulog, minsan may pangangasim pa yan. So try nyo po yun, ha. Magpa-check up, then take supplements, and kumain ng tamang pagkain. Huwag hong ang pipiliin mong pagkain ay yung walang mga sustansya. Marami yan. Kung saan-saan tayo makakakuha ng masarap na pagkain, walang sustansya, kaya lalo po tayo nagkakaproblema.
1: Maraming salamat, Dong. Ating pong text line, sir, 9615322110. Imelda po ito, 55 years old, taga Bicol. May diabetes po ako. Ano po ba ang gamot sa tinutusok-tusok po na paa at kamay? On and off din po ako, Dok.
0: Ayan. Maraming salamat po sa text po ninyo. At welcome din sa mga taga-Bicol, sa ating mga taga-pakinig dyan.

0: Most common ano do sa mga diabetic, usually ang kanilang nararamdaman talaga as indicator na nagkakaroon na ng complication ang diabetes ay yung tinatawag na diabetic neuropathy. So yung diabetic neuropathy is sa complication na tumatama, neuropathy means yung nerve. Okay? Sa nerve. So once na ikaw ay mayroong diferensya na doon sa mga nerves mo, especially diyan sa mga lower extremities, sa mga talampakan, sa mga dulo ng daliri, yan ang common kasi during diabetic condition, yung dugo natin, literally, nagsisirculate yung glucose na hindi napuproses ng katawan, nandun yan sa dugo natin. Imaginin mo na meron kang asukal sa dugo. O diba, anong viscosity ng dugo mo, napakalapot niyan. So yung usually, yung circulation, hindi siya nagiging sufficient dun sa mga area na malalayo na sa puso at mabababa at true gravity, kumbaga, medyo hirap ang sirkulasyon. Kaya usually yun ang apektado. So ang ginagawa natin dyan, once na ikaw ay may neuropathy, kailangan mo talaga ng mga sustansyang para sa nerves. Pero hindi riyan mag-i-improve once na hindi mo makontrol ang iyong diabetes. Kasi yun ang pinakang punot dulo yung pagtaas ng sugar that causes circulatory problem. So, yung iba nagtitake sila ng B-complex. Pero kahit ang tagal na nila nagtitake ng B-complex, dahil yun naman talaga yung pinakang basic para sa nerve. Kumbaga, generic yan. Ah, pag meron kayong pamamanhin, tusok-tusok, B-complex ang binibigay ng doktor. Hindi pa rin sumasapat. So ang target na natin, wag na yon, wag na yung complication. Ang target natin, yung pinakang main problem ninyo. Ayan, yung diabetes. So alam naman natin, ang diabetes, hindi naman po yan sakit na hindi nalulunasan o nape-prevent. Okay? Kung wala man sinasabing 100% cure for diabetes, sabi ng mga doktor, pero at least meron pong preventive at reversive na mga pamamaraan. Ibig sabihin, hindi lalala. So pwede kayo mag-take ng mga pagkaing, una, yung mapapakla sa herbal medicine. Yan ang aming tinuturo. Mapakla. Ano ba yung mapakla mga herbal? Yung mga puso ng saging, ano pa, banaba.
1: Yung kasoy kaya, Dok?
0: Kasoy, pwede rin yan. Meron pa yung tawag dito, mga kamote. Pwede yan. So, yung mga pagkain na yun ay merong mga natural component na nakatutulong sa metabolism. Okay? Mga bitter na mga pagkain o yung mga papapait, basta wag lang yung lason. May mga halaman kasi na bitter na meron siyang poisonous nature. Pero kung pag-aralan nyo mabuti, katulad ng mga herbal na mapapait, katulad ng mga sambong, serpentina, madali po yan, madaling i-taken araw-araw. O ampalaya, ang pinakang proven. Because ang ampalaya, meron siyang pag-aaral na sinasabi na yung ampalaya ay may mga phytochemicals talaga na nakatutulong sa metabolism ng asukal sa katawan. Tinutulungan niya yung pancreas sa secretion, then yung tinatawag na uptake ng ating cellular uptake ng sugar. Kasi minsan kahit marami kang insulin, kung yung insulin receptor ng cell mo hindi nagre-receive ng sugar, sub-supply pa rin. Kaya yung ampalaya, maganda yan. Okay? So, magsalad ka na ampalaya. Malunggay is also good. Okay? At ganun din yung garlic. So, yung mga yan, ng mga sangkap, pinagsama-sama yan sa Santon Gold. Kumbaga, ito mga to kasi, alam naman natin na kahit saan kayo pumuntang lugar, may diabetic. So, yun talaga yung sinadya natin pagsama-samahin. Kaya para kasabay ng mga herbal na iniinom mo sa bahay, mga tsa na iniinom mo, yung diet mo na, binabago mo na, meron kang isang mabisang maasahan yung ating produktong yan. So, take nyo lang po siya 1 capsule 3 times a day as your nutritional maintenance every day plus vitamin C. Ayan. At obviously, iwasan nyo yung mga high glucose na mga pagkain na commonly inihahain natin sa ating mga tahanan para po makontrol yung inyong diabetes na nagko-complicate kaya kayo nakakaramdam ng parang tusok-tusok sa inyong mga talampakan.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ito, Lisa po, 46 years old. Tanong ko lang po, Doc, kasi may sakit po sa katawan ko, yung tuhod ko po, Doc. Nagpa-doctor po ako. Kahapon, sabi mataas uric acid at cholesterol ko. Nag-take na po ako ng gamot, pero ganun pa rin po. Salamat.
0: Ayan, so isa pa yan. Bukod sa diabetes, ito pa itong tumataas na uric acid na nagpapahirap. 46 pa lang siya, bata pa eh, di ba? So, ibig sabihin, yung nararamdaman nyo, eh, pwede pang ma-prevent na hindi ito lalala, okay? So, yung uric acid po kasi, eh, yan po yung isang waste product ng metabolismo ng katawan na pabori, kumbaga, eh, karamihan ng pagkain nata natin, eh, may mga, ano, eh, may purines that causes high uric acid in the body. So, ang ginagawa lang namin yan, halimbawa yung medyo nakakaramdam na kayo ng pangangalay, pangingirot ng inyong kasukasuan, yan yung mga early stages. Kumbaga, pwede pandaanin yan sa hydration. Ibig sabihin, may mga tubig kayo na alkaline water. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung kidneys natin ang nagtatapon ng uric palabas. Kaya lang, humihina yung output dahilan nga sa una, kulang sa tubig, acidic yung tubig, tapos hindi na nga naitatapon ng tama, eh, tambak pa yung kinakain natin na high in purine that causes high uric acid in the body. So, yun yung kwento, bakit nagkakaroon yan. So, ang gawin ninyo, tulungan nyo na lang yung inyong katawan para mas mabilis ma-eliminate. Kasi kahit anong gawin yung pag-inom ng painkiller or anti-inflammatory, kung hindi po nyo mailalabas effectively yung uric na yan. Kasi kahit naman umiwas ka talagang kung nagpo-form ka ng uric acid, eh magpo-form ka. Nasa ano natin yan, nasa genetic sometimes yan. Kaya minsan yung tatay, yun ang sakit. Yung anak, ganun din ang sakit. Kumbaga yung iyong ability to excrete sometimes apektado or mabagal. So ang ginagawa natin, tutulungan lang natin. Yung mga common herbal medicine na binibigay po natin mula pa nung panahon, yung mga sambong, buhok ng mais, yung gotokola or yung sorsoro or takipkuhol, maganda yan for uric acid. Maganda rin yung tanglad. Maganda rin ayon sa mga pag-aaral yung pansit-pansitan. Ayan, maganda rin yan. Pwede rin kayong gumamit ng luyang dilaw. So yung mga yan, everyday nyo iti-take, eh malaking tulong po siya. Kaya lang, minsan natatalo kayo noong yung paglabas ng uric, then tatambakan mo ulit ang katawan mo. Parang yun ang naging reason. Lalo nga, hindi aware yung mga tao, ano ba yung mga pagkain na talagang primary contributor. So sabihin ko na, karne, especially laman loob, mga refined sugars, yung mga cakes and pastries, ang taas ng uric acid niyan. At kinakailangan iwasan mga cheese and dairies and milk, mataas ang uric acid niyan. So iwasan po ninyo. Okay? So, sa ating supplement naman, meron naman tayong may tutulong kasi yung supplements natin ay may mga phytochemicals, mga vitamins and minerals that can enhance metabolism of uric. Nakakatulong din siya para sa kidneys natin na maging efficient yung kanyang ability to excrete acids, not only uric acid. Kaya kung nakakaramdam na ngayon, take note, paramdam pa lang yan. Yan yung start pa lang yan. At kinakailangan nyo nang gawin yung dapat yung gawin yung sinasabi natin dito. Take yung ating Santon Gold, 1 capsule, 3 times a day as your regular maintenance na nutritional therapy. At least 30 days minimum. Pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Pag maganda, huwag nyo ihihinto. Tuloy-tuloy nyo lang po. Plus vitamin C. Dahil ako, marami na akong nakita mga pasyente na halos hindi makalakad. So, pinamaintain ko lang yan sa kanila. Then, change diet. Lots of water. May mga tea that are very friendly sa kidneys natin. Ayun, naka-recover sila. At sabi nila, eh, maganda po yung kanilang, kumbaga sa pain, na dati napakatindi, ngayon po ay manageable na. So, sana makatulong.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, sir, 961-532-2110. Doc Albert po ito, 43 years old, taga Pampanga. Tanong ko lang po kung kidney stone po ba sakit ko kasi madalas po ako mag-ihi sa gabi. Salamat, Doc.
0: Ang usually, ang kidney stone, hindi yun yung manifestation niya. Ang kidney stone, commonly, yung pag-ihi natin medyo mahirap, naging nananakit ang balakang natin, madalas kayong susumpungin ng UTI kasi yun yung mga common manifestation once na meron kang bato sa bato. Okay, yung iba naman na may kidney stone, baliktad naman, ihi ng ihi. Okay. Pero hindi yun madalas na gano'n ang nangyayari. Most of the kidney stone patient ay yung urination ang problem nila sa kanyang pananakit ng balakang. Dahil ikaw ay lalaki at ikaw ay nasa 40 plus na, yung ihi ng ihi sa gabi ay indicator baka po nagkakaroon tayo ng slight enlargement sa ating prostate. So the best way is to go to a doctor at ipa-check po ninyo baka sakaling kayo po ay nagkakaroon ng konting pagkapal ng prostata. Kasi alam nyo, yun yung number one kasi na symptom ng prostate enlargement. That's why ang prostate enlargement ay isang napakatahimik na klase ng sakit na kaya nga yung prostate cancer na sinasabi nilang one of the leading cause of death among cancer cases sa mga kalalakihan is a silent killer. Bakit? Eh, akala mo normal lang eh. Yung ihi ng ihi, hindi mo masyadong pinapansin. Yun pala, nagkakaroon ka na ng development sa prostata mo ng bukol and eventually nagiging malignant. Pero sa case ninyo, huwag kayong manerbiyos kasi kung sa gabi kayo hindi nahihirapan, madalas umiihi, most common talaga yan ay mild enlargement, yung tinatawag na BPH. Pero since hindi naman ito consultation on air or diagnostic on air, that's just my opinion. Pero yung kidney, hindi kasi yan yung pinakang major symptoms, okay, ng kidneys. Okay, kung meron kayo nararamdamang ganyan, magsambong na kayo. Sambong, tanglad, yan, buhok na mais, gawin po ninyo siyang regular na na tiyaan nyo. Plus, you need to take vitamin C at mag-take na rin kayo ng Santon Gold. And isa pa, pwede nyo i-take one capsule a day yung Turbo Dietary Supplement. Kasi yun yung preventive para sa mga common problem ng lalaki, especially hormonal, erection, libido, prostate, ayan. Mag-take na kayo at least 15 to 30 days para mahadlangan yung inyong hormonal deficiency at hindi nalalala yung inyong kondisyon. So, palagi ko, in my opinion, kung yun lang binigay mong symptom na nararamdaman mo, parang hindi kidney problem yun o kidney stones.
1: Maraming salamat, Doc. Ating pong text line, sure, 961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang payo pa po kayo dyan para sa mga masugid nating taga-subaybay, Luzon, Visayas, at sa Mindanao, Doc.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ano, mga kababayan natin na merong karamdaman, na naghahanap po ng lunas, tandaan po natin ang kalikasan na nilikasan.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
5: Napakiana na!
6: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naagrabyado.
7: Napakiana na!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
5: Napakiana na!
6: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
8: Napakiana dadla!
6: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

a las 5:02. Otro mo pengaga rejuvenate, kumusta? Tumugot kita o diri, katapusan nga adlaw itong bulan, bulan ito na gusto. Pizza 31, tuig 2026 of course. Kumusta? May klase, may trabaho. Pag-goodbyein maupay. Ano nga maupay? Masulod kaya na? Para maupay itong pagsulod itong September. Uy, beer na buwas. Ha? Maparupas ko na kuno. Buwas. Taling huwaon ta makabati ka mo siyahan. Ayawan niya, nakadiri pa, beer buwas na lang. Makabati ka mo siyahan. Hindi nga programa itong Christmas song. Balit, ano? Nila sinasabot itong panahon sa alit kinahanglan, kada oras, kada adlaw, kada simana, kada bulan. Mayroong danon ito natin, mga adlaw. Ito. Mayroong danon, pero bumugtok ako. Wari nagpagkiwa. Ampot din na Facebook. Pero din na TV ito na na-stack up. Pero ba anong paman, kumusta lang yung adranon, tadag ito mong paypanlaw sa pagkain ng mga oras. As usual, nangumbidahin ng atong taramdan, iyo taramdan. Ini ka vibes Dani Murbus Rigyes. Ini nga itong katapusan ng edisyon. Diri hininga programa kundi itong bulan. Bulan itong Oktubre no utro ko. Ano kami ng danon niya na mga kasangkayan ng adlaw. Kung manunomdom kamuhan atom. An atom mga kasangkayan permanente ni gin na nahisgutan kung katapusan itong bulan itong Agosto. Iton meaning iton atom mga kasangkayan, August 31 miracle. Kay ano nga naging miracle ini mga kasangkayan, way back 12 years, 12 kanyos na ito naglabay, Eastern Visayas, in bayugunhin makusog, kumpara mga kasangkayan, han mga linog dito, pero parpareho na dito ha, Colombia no. Haimban pareho ini. Kay tulong alinog ang pinakadag ko hapag kaya na dito ha Colombia. Colombia, Indonesia, puro ini 7 point something. And latest didi ha Peru. Aminin katapusan mga kasangkayan, ha? Damo ang patay. Damo ang mga missing until now. So, din niya aton, naigo kita hadton August 31, 12 katuig na nakalabay. Way back, ano nga tuig? Sige daw. So, inigo ang Eastern Visayas, Eastern Samar particular, Siringhan Pivox, nga may dakakusgun magnitude 7.6. Di dahil ni katutkang kagabihon. Kahumanla pira ka minuto human an makusog nga pag linog nagkaadan tsunami warning and Fibox ha mga coastline kabaybayunan han Eastern Visayas Mindanao upon naghihapon an ibang oon nanonumdum ka mo ato nga inin bulanon pagudad to mga kasangkayan. So pero lang maglibay lang pira ka oras, gimbawi gihapon han na Fibox and tsunami warning nga ging considera ini nga himala. Ha? Nakapag-generate inihin tsunami. Nga waray makapag-generate hin tsunami. Amining miracle hiya mga kasangkayan tinawag August 31 na miracle atom. Madali or halipot. So, sugad hini kakusog ang linog mga kasangkayan. So, mayroong danon ni alert level 3 at doon, gindeclare ang tsunami. Ano. Nga kundi nagkaadan paimatkon immediate evacuation during the time, about 12 years ago, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur. So, aminin na warningan pa rin immediate evacuation. Pero amo ito, miracle hiya mga kasangkayan may tungod kay sugad hini kadako, kakusugin linog, waray maka-generate hin tsunami ang maong linog. So,
permanente ni mga kasangkayan nga kumbaga diri man nga ni gin sa salin urog kay waray dapat hinipag salin urogon pero waray hadto baga grabe gud nga danyos ano. Mga list, madaling istorya, siguro aton mga structure din, baga mag-urupay pa kumparatahada nga, di ba? Ayaw anay kita ni Paul, kaya iba ito ni Paul, mga kasangkayan. In fact, itong teorya, yan ang nagawa, waray linog. Waray linog, kay nasiring may dakono linog, prior rin, nagkaadan linog, 4.4 something na linog. Pero waray linog, at ito mga kasangkayan, may tungodhan na, inin ano kanihan, na kagun o brun o gudhan, inin na ano nga may da dito ha, igbaw. So, amin ni mga kasangkayan, pizza 31. So, buwas nga dalaw, pizza 1 na. Ano itong good news, buwas? Maupay kay gintapo kitahin good news. Para itong mga, actually, when we say nga, pag-ubos, pag-umintot, presyot lana, it nakaka-benepisyo, di rila kay itong mga direkta nga napalit. di rila itong mga direkta nga napalit. Tama, itong mga direkta lang nga napalit, ano? Kaya no, waray man umintot pamasahe. Baga nakikita naton, di man na umintot. Pag umintot presyot lana, umintot mga papliton. Baga di man so far. May tungod siguro in itong monitoring na. Itong DTI. So, baga daw na ko, buwas itong, pag-ubos itong presyot lana, particular itong crude or diesel, kaya ada 3 pesos o 50 centimos nga to 4 pesos. Pero itong gasolina, 25. Nga to 75. At least may da pag-ubos, di ba? So good news nagihapon ini. So boy naman ano, itong September na tunta, tuloy-tuloy na yung atong December. Diri kay pag-abot December, mamas ko liwat ini nga atong mga dagkong kumpanya itong lana. Sa asagun sunon liwat kitahin na uminto, uy di na may Pasko balita, ano? Sige na, buhat na. Pag-goodbye itong bulan. Hin may masulod na trabaho. And likewise, masulod na eskulahan. Labot lang dito Metro Manila. Nagtigagrabi itong baha pagkaya na. Oo, nag-aapaw na itong pipira mga kasangkayan. Ada na critical nga inin na stage itong pira nga mga dams dito. Despite nga sige itong na-release nira. Sige itong baba, sige itong uuran, makalilis ang mga kasangkayan. Waray na hirahunungi dito, Luzon in particular. Di na latin usang bagyo. Ano ini pilanduk? Ano ba ang kuhan hadto? Kaya ang katapusan man nining. Tikang kan, LMN, Lois Maymay Nining. Hinoan o? Kaya pinayana, waray akuhan o? Madaling istorya, may bagyo gihapon nga sumulod na par, kahit giniihapin ni mga kasangkay, nasulod na par. Bisan kung may bagyo, basta di nasulod na par, kumbaga di rin ito consider hiya nga inin naging bagyo aton. Kaya pera, more or less, mga 20 siguro. Itong expected nga bagyo, more or less 20, itong masulod nga bagyo, itong tuig 2026. So kung adin nakita itong pi, anining, dan adto katursiya. So kung may dapa o, may dapa pi, e pilandok naman niya pagkaya na, ang madaling istorya, 16 na. 16 na itong bagyo nga sumulod hapar. Pero na akun, ano ba ito? Ano ba? Oh, waray kita makakuang ko na noon, oh, mga kasangkayan.

0: Pero tumuod ka mo diri, kining aton mga na-mention ng kalamidad, particular ito na it nakakahatag o diri itong bagyo, kundi it nakakahatag o nindistroso mga kasangkayan itong kuhan, itong habagat. Kaya amot nagdadara itong makusog nga uuran, 32 na itong patay. May da inin pa nagkakawara, iniin mga nahireport la. Itong rin ko na pagkayan, itong missing tulo. Itong kumpirmado nga patay 32. Ini mga kasangkay nga 32 adton mga nahireport pala nga daira. Ngan ini nga tulo nga missing an nahireport pala gihapon ini nga diha MDR, NDRRMC. Kaya you know, may dapipira nga mga lugar nga mga isolated. Puno-puno na. In fact, pati ito nira mga evacuation center, pipira nga mga evacuation center dito Luzon. In ginsulod na gihapon hin na tubig. Pati mga singbahan, pira nag-cancel oray misa kakulop Domingo, may tungod kay kinsulod na yung tubig at singbahan, may daliwat, gihapon, pero nagpapadayo ng misa. So yan na, pipira nga mga lugar, waray klase, may daghihapon pipira, waray trabaho, kahit iparo na kumakatrabaho kung na waray sarakyan nga nagpipinasuy-pasuy pagkaya na dako itong distroso mga kasangkayan. Oh, so pinaka-latest may da inin landslide, may kumpirmado an landslide la kabugusan. Ha, 32 itong patay. Pero an pinaka-latest na pagkaya na Sambales may da duha nga patay, may tungod itong landslide. Pira ka pamilya itong apektado din hi. 2.3 million nga mga pamilya. Ha, compose inihin 8 million individual. Katao mga kasangkayan do dito hininga lugar. As of August 29 ining aton data nga kundi 32 itong patay, may datulo nga missing ngan may da naka-record nga 19 nga mga nagkasasmad. No, so itong pinaka-latest kentang panahon namin eh. May tungo dito na habagat ngan hininga pagtagapilandok, pero mahinay kuno ini nga diri malanfall likewise, pero indarat uran makalilisang. Wapa kita din hiton isakto nga record hiton infrastructure nga sugad man hiton agriculture mga kasangkayan, danyos or damage initially. Last week may dakita mga 1 point something billion pesos hiton agri, 3 point something hiton na billion hiton na inin mga infra. So ini mga kasangkayan nga giniihap naton nga mga infra kanang mga gobyerno pa rin din hiwaray pa hiton individual. Ha? So, itong DepEd na pagkaya na nanginahanglan hin 5 billion pesos para hadton na inin paghingayad, hadton mga nagdidistruso ng mga school rooms sa Department of Education. Pira, ng mga school o classroom ito na damage sa mga kasangkayan, 9,800. Amoy ni itong na ipanano ba ini? Ano nini? Magkakadan make-up? Or ano ba itong para makahabol? Kayo na mga kasangkayan, may mga alternate kuan man kita. Alternative learning. So may module, may modular, o kung ano pa itong paagi, pinagi itong, di ba? Pero di yan na makahabol. Bintahagan itong face-to-face actually. So yan na, warin lot klase. Ikatulo na ini kasimana gayon. May straight pangani nga simana ang naglabay nga duha ka simana straight at bugos nga simana wari klase, duha ka simana wari klase. So adi may dapipira, in fact may dapipira nga mga lugar nag-declare na hin state of calamity. So itong gobyerno pinagin itong presidente nagmandar gihapon hin immediate release kung ano man dapat hinabang pwede matagamtaman hitaton mga biktima. At least ikaw nga namamati ko pag kaya na, bagay natin problema o truhong ko waray lakapi, may tungod kay waray linaso, waray ka pagkakuhang kagabi, waray ka pagkapalit kagabi, meri siya imo, go tell it nga problema, gawas may mga abrin ng tindahan na pag kaya na, buhat na! Isuglugon. Di rin akong sisina, ha? Mamula ito natin pag express mga kasangkaya. Now, way back Hanipal, nagtitikad na mo itong ihap itong mga patay, sobra 800 na itong patay. Pero may da pa recorded mga kasangkayan nga sobra 3,000 nga mga missing or nagkakawawara. Hindi rin na panhitad anini, okay la siguro kung puro lang to tubig kay manlulutaw. Pero kung lagay lapok mga kasangkayan, may lulubong ka di ka na matatadaan tinuod la. Again, adton mga reported line eh. Kaya may dawas out bugos nga pamilya, waray naka-report. Na may kahining mga kalamidad, mga kasangkayan, ano? Waray pa kita kung ano itong mga danyos, damage dito ay rahanipal. Hindi ka gawin niya i-expect actually. Di rilinog, waring and linog. May da anir na bati at doon pag-avalanche, mga kasangkayan. Kumbaga landslide in hin yilo. May dahin yung mga yilo or ice, nag-ice dito ay mga snow dito ay big body, less snow kay mga bagtik na gano'y mga yilo. Nagpira ito ka inin ano kay ito, kadakmul ito. And then mag lalanslide. And natuntugan ito nga mga yilo, mga stuck liwat ng mga tubig kayo no, dito bukid, may damat mga lungib-lungib, may mga buhububa ito, hindi rin matplanado. Oh, bistin niya bukid, amo ito, mapausa kita. Kung kay ano nga, may napipira kita ng mga falls, mga kasangkayan. In fact, di habay-bay, habay-bay, itirasuro ka udgan dito tubig, umakita ka didha, kwan, mga, didha mga kakarsadaan, ginaagian ni mo. Pag sulod ko ni mo, bay-bay, adala kakarsadaan. Pag lapos ni mo, didi may mahaplag, makikita ni mo, adala kakarsadaan. Sige, latawa si tugin, butangan ni rentangki, butangan in gripo. Aurin ho, sigilat awas ito. No? Warit bayad, maupin ito yung nagkukuri, di parun na ato, kukuri kita tubig. Warit bayad, ngira dito. Nasa'y naghanto dito, trabaho ko sa nga private company. Hindi nakariguin agang anit, ada na kitkabi, kaya nung mahagkot-hagkotan bagat may ice itira tubig dito. Ha? Oo, so amin ito trason mga kasangkayan, nga mapapausa kita, tikang ba din nga tubig ini? Kaya waray man uran, di man na uran. Ay pagsiri nga magtitinubo dito ay igbaw. Oh? Kaya yun, know, imposible nga matubo dito. Kaya di matparo di dihapla aobos. Ang harani kita itong tubig de la Rome. Maram ka mo, itong nagiging, it nagiging source ito dito. May dito bagayin mga baldi-baldi or mga pralplanggana ba? Nga mga lugar dito bukid nga kun din adto na istak itong tubig pag-uuran ni doon at na istak itong tubig likewise itong mga tubig tikang hit na nauusop it mga tanom it mga kakahuyan ngadto itong kuan ito ngadto itong kuan ito so it release ito niya amo iton kinahanglan ipaparis sigil at awas ito may mga falls kita di ba mapausak ito di ba kaya ano nga di man inahubos din ba initikang amo ito mga stack itong tubig dito igbaw. Pero nasusubran na nga nilo at insira, kamadaling istorya, nauubos, naguhu, nahutos, amo ito. Amo ito na hitabo dito ni Pal. Amo ito na hitabo dito ni Pal. In fact, may danira under construction nga kuan, nga dam dito, amon source nira, ito nga tubig tikang haigbaw. Niyan, kay nag-adaman, kumbaga, nag-landslide man ang yilo and ice. Pag-landslide and ice and mat, magdakmol nga mga yilo, tikang habukid mga kasangkayan, nahingad to itong adam, itong istak ng tubig nga, haluag-luagan ito, of course. Haluag-luagan. Damo, bagatindagat. Bagatindagat nga stuck dito. Nahingad to dito. So, nahitabo, since nga mabugat, anyilo, abalans, itong tawag mga kasangkayan, nag-giveway. Nabuka. Naglapwas. Amo itong nahingad to. Hihunaw na itong impact ito makalilisang. Ano? O kila siguro tika nga sa lugla, tika nga maapaw, kahinahinay at pagtubuhad, to instant ko, itigda ko, di ka makapangalagi yung mga kasangkayan, di ko naintindihan. In fact, di nailog pag kita, di dahas social media, di nailog pag kita, siring ko, waray, di ka ko nag-i-expect, dito pagod ang border mga kasangkayan, kung din damon mga foreigner, sus! May daw sa nga Pilipino, ambot ano status na di pagkaya na. So, amo itong, ano itong kuhanin din hi, ano itong moral lesson din hi. Di man kita nasirin nga paghirot, kaya kita nga tara naghihirot, hinunganit gusto mumatay, di ba? O, oh, it bottom line din hi, kinahanglan permanente andam katim kinabuhi, di por ano? Ha? Kinahanglan naka-intriga nga ito, makagrahom or kunhin, uman tim gintutuhan, tim kinabuhi, ginoo ko, intrigado ko yan, ito di mo kinabuhi, ano mat, may tabo ako, nautunta nga pasailoon mo, ako tunakon mga sala. Sala nga nahimu kun ako ni kasitaho gihapon. Nga dire ako maaram. At least, kumbaga, andam ka na. Oh, Kaya nanglan magitandam kita tanan. Kaya waraging gagamutan din niya baboton kalibutan. Amin iton literal nga nang sinisering pag ururhihal ay na aton. Takon nga ni Ampo, kumbaga akon naturno, mapunulat kang po santo para mapuspon. Balik ko niton barangay eleksyon.
1: Analala?
0: Nga mapupuspon. Balitaw, inin na sugar ito. Ginoon na tala, inin nga mga dagko nga mga panhitabo, mga kasangkayan. Ano? So, makuri itong pag-rehabilitation ito, pagkaya na mga kasangkayan. In fact, usang adurot, yan na nakikita mga kasangkayan pagkataas itong sakit, itong leptospirosis. Damo na itong nagkamatay. Puno-puno na itong mga ospital. Masiring nga, pamamaghirot ka mo. Waray man choice. Waray choice, mga kasangkayan. Maybe tada gobyerno may da choice. Labi na itong mga permanente. Kaya entitled ka mo mga leave, di ba? How about ta, ading mga no work no pay? Adin mga magtatrabaho di privado. Kundi magtrabaho yan na, bangin yan itbogos na simana, waray nira pa nga uno. Di ba? O, kaya mas damay ni kontratada gobyerno. No? So, wari nira. So, is malugsong nga malugsong as in. Malugsong gudit ba? Di naman kaya itong mga protective gear din ni butas imong anaubot na nga dihahawak. Oo. Ano tira mga alternatibo pag kaya na sakayan. Takit mga sakayan, mga kasangkayan, di matpareho ka damo. Itong mga dipasahero nga sarakyan, impagbisan nga ni naharabatalan na itong sarakyan, pampubliko, nagkakaadanganin mga transport strike, nga diri nga tanan, kulag lagi hapon, ito pa kaya? O, ano man itira remedyo? Malugsong nga malugsong. Di ba? O, may ito tinungdan kung kaya nga nagkakaadahin sakit, dirit nira mga hiningyap, dirit nira mga inaro. May tungo dito siring kapaman, gusto nira malibre na kundiin ito. Kumbaga, iraigin na gagambol ito nira mga kinabuhi. So, buligan ta nila pag-ampoy, nautunta nga mahunong na gadini. Di maabot na ulit itong Disyembre. Maaram naman baya kita itong Disyembre. Baragyuhon ini, yan na habagat, aada, permanente. Ilan, ginoo ko. Buligin nila, in taon man ito nato mga kabugtuan dito. Anyway, Lunes yan ang adlaw. Ano itong may dahapag kayo na? Of course, may impeachment trial hapag kayo na. Expected hapag kayo na. Nga inin na isasalang human naman ni ang last han na last week he Ortonio Sir Ortonio so yan na iton expected tulo an aton sharing before tulo niyan iton complete name hini ano kay gre-research nato nangalimot kita siringhan na prosecution nga instead kan latsika ha i-represent in tulo ng mga miyembro gihapon itong Armed Forces of the Philippines. Tulo ng mga kernel ini. Ha? Pero ito sa retired na. Sa alit di rin na hiya kernel. One rank higher man ini. Kung di rin nagsasayo, major general na ini. Kaya mga full-fledged kernel ini. Ha? Full-fledged kernel. Kung di rin nagsasayo, tama ba ako? Major general? Or major? Yes, major general. Itong one step high itong i-rank ini. Kaya nagre-retiro nga ni. Na increase ito ni mo ranggohin usa. Ha? Kumbaga, amoy ni itong pabaon na lahi mo. Of course na eh. Na-increase gihapon ito ni mo pension. Diba? So, di rin ala ko no iglalakip ang usang retired kay di rin nalolocate ang i-address nga ginhatag. Nga no sa pa retired naman niya. Pero iduhang active mga kasangkayan ng mga kernel, Armed Forces of the Philippines, di rin yung mga hostile. Ha? Di rin yung mga hostile, madaling istorya. Kuhan ini hiton, kuhan, ano kayo ni, inin na mga witness in or testigos in hiton na prosecution. Nganhi attorney Puwa. Ito no usang defense lawyer, usay ang magiging hostile gihapon ini, hostile ini, kaya no, o klaro nga daan, dahil nangangabugado hiton kuhan, nangangabugado hit defense, magiging witness siya, hostile witness, kaya no, naging kapartiya, nag-official yung DepEd ang panahon ni Secretary Vice President Sara Duterte, ang Secretary ng DepEd. Naging official yung ilabutan niya ka in spokesperson. Di ba? O, so, kumbaga, may da mga ipamamakian na iya. Tutuloy ni Hira ngayon na para yan ang asimana. Now excited kita kay ano gud itong participation tan nga duha. Ang pakiana kay ano nga diri man yung ipapatawag ila chika. Yan ang mga kasangkayan. Itong that's why team. Defense team, may dalawat prosecutor team. When we sing a team, di rin pagburutan no salak, nagme-meriting ito hira. Sige daw, eh naman isusunod natin. After nga di ka na inin na Gina Acosta, permanente na mimensyon ikaw niyan. Unless that's ang katapusan nga nakakarawatan kwarta, nakakaputan kwarta, ikaw niyan, Kernel Latsika. Napapausahan tayo ni, kay bisan didahan kuad kong mga kasangkayan, waray ini, unless that's gihapon amon niyan, ikaw, Latsika. Pero waray, yan na amo gihapon pakiana, kay ano good may dahil Latsika, nga di mat niyo gimpapatawag. Maram ka mo ito nga mga kuhan, prosecution, kumbaga, it prosecution, nagmimiriting tira, mga bugado ito, tira. Oh, ayan, ay, kibayang kita matik-tik-teknikal, bangin igpresinta taniyan ni Latsika, na maging paburlugod in itong dipinsa. Nadakot posibilidad. Nabangin nga nang mabutot posibilidad. Nga lang, sige, ako hong kung atanang responsibilidad, bahala na la. Ano itong penalty ito? Ano itong magiging penalty? Di ba? Oh, may posibilidad gihapon para matalwas la to save the queen. Di ba? So, ako nga tanan, waray kalabutan nida, ako nga tanan, ako huni nga tanan. But mostly, mga kasangkayan, nakikita ko, since nga ada armed forces, to secure hiton, pag-secure hiton Pilipinas, manggo hiton rule hiton kuan, di ba? Pag-proteher hiton pang-atake, pag-sulong hingkon ano nga nasod, or within, na may maraot nga panuyanan hiton gobyerno. Amin itong rule nira mga kasangkayan, amin nira mga sinumpaan. Now, kung isa lang isangat ni mo niyan, banging kuno, sering itong mga kamag-araman, i-invoke niya permanente itong national security. O kay may daniyayat, actually, may daniyayat ito niya Facebook. Sige, magkanto ako. Basta, kumbaga, inin diril habubutang hinalanganin itong seguridad itong Pilipinas. Di amo na. Di amo na. So, invoke niya permanente nga, iging kain ni mo ang kwarta, Kernel Latsika. Nasering Hijina Acosta, ikaw ang gintagan, iging kain man ni mo. Ay invoke ka, ano tawag ito, para itong ano pwede na ito hini. Tawagon. Basta! nga para di rin mabuyagyag. Kay kumbaga, igbuyagyag ko nga nini kung hinog gintagan, abubutang hinalanganin itong seguridad dit Pilipinas. Uy, di ba? Oh, permanente amo ito tiya. Amo ito permanente. Waray dim nakuha. Ha? Waray dim napuga. Parang ba't kan Gina Acosta? Last na nga pagsalang ni Gina Acosta. Napungot na ang mga inin na senator judge. Saring pa man Lacson, maray na, maray ko yung mapupuga. Ay, uniform na niya ko, ang permanente siguro sa gdunan. Sige, ray ni. Ay, nanandamon pa sa kalili. Da, itong baton permanente, hindi mo alam. Di ka na ang nasa ground. Si ano, Latsika. Ang puro, labay ka, Latsika. Ha, labay ka, Latsika. Bahala ti Latsika. Waray na puga. Mag-apot may tataboy ni. Now, makain kita, kayo di rin paman utod kan Latsika. May na paman possibility nga ipatawag iya. Pero nga di anay kita, at may data makukuha, magiging pabor prosecution. Ay man, ading ho doon nga Kernel. Ano tira pag ig-aasoy niyan? Amin itong dapat naton bantayan. Kaya bisan kung magkaurosa ito nira, bangin niyan masing taadi. Di ba? Kaya mapromante ito nga mga ex-marines, ito nga mga mali, magkaurosa hira, pero mabutang punto nga lung anay daw. Baga di naman yung tol-tol. Ano yung mga saan nga lung? Dere, magawas ako. Mag-execute yung bagong affidavit, naging perit lang ako, ginsugol ako, ginsuhulan, ginpatapuran tagpamilya, pero wari katuman, bangan sugat tak nakikita. Di ba? Kaya bangin amo gihapon ta, di nga lung anay daw. Buhaon iton, ngam kabaro. Oh, maaram kami kung hinong pinanagan ito. Diri mga inanrokene, diri mga confidential agent. Kung ako itong confidential agent, sige daw. Ha? mga ngarok yung medisina. Hindi rin maaaring medisina. Maaarok yung pagkaon, ayaw, akot mapalit na lang pagkaon. Maaarok yung lingkuran, hinlamisa, diri. Tagi king kwarta, akot mapalit yung lamisa, lingkuran. O kaya mo nira certification at mga acknowledgement receipt para hin confidential agent. Nag-release sira hin 400,000 plus kantidad hin lingkuran ng lamisa. Inaano ka ba? Ha? Oo, oh, waray pagkaon. Lahat man resibong, lang waray, confidential. Tudas. Anay kadalila, kadalila. Babalikan tayo na ikabaraka. Ha? Oras magasagkayan, las 5.30, iuno, mabalikan.
1: Napakianan lang.
0: Ay, nung dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panindugan, karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

0: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3Bio! Mabibilis sa mga butika.
2: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Music Radio.
1: Napakianan na.
2: Oras alas 5:35. Buat na. Mahangin. Mahagkot itong panahon, ano? At least baga naka-experience kita yung mahagkot. Ana isan ka kita magkanto. By the way, may podcast program or online program ako niyan. Update ko niyo ha. Last na ibigan na last day. Real Talk with Dan Riquez. Facebook la kita, ha? Facebook la kita. Internet, kumbaga, sing pamanhiton ko muna. Kada ito Lunes, ngan sugad man hiton Huwebes. Alas 9 nga dalas 10, itong title niya, bil nga lahat iyo Facebook, Real Talk with Dan Riquez. So, inin. Tatapuson ko anay, ginbiniling ko didi an ayat ba ni Latsika, ni Colonel Raymond Latsika, ex-Chief Security Officer of Vice President Sara Duterte, August 25, 2026, bali ini nga iya statement August 25, on testifying at Duterte's impeachment trial. Dito niya statement, nakapost ini, kumbaga nangayat, I have never refused to appear or testify. If lawfully called, I am prepared to tell the truth, subject to applicable laws and security restriction. At naman. Diba? So, permanente, mga kanto, lawful man, pagpatawag sa pinahaya, igon niya. Kasi pamandiriya nadiri, diriya na refuse, itpag-appear or pagtestigos. Kun, number one, if lawfully called, of course, lawful ito kay sugpina. Kahit itong trial, so sugpinahan ka man ito. Preparado ko niya pag sumat itong kamaturan. But, subject itong applicable laws. Ano itong applicable laws? Of course, itong security restriction. Di ba? Amo nagsinisering kanina iyo nga sharing. Gingkain mo man ang kwarta, ma-apply di na itong security restriction. Direk pwede magyakan, di pwede magsumat, or else, inin makakasupak kita or mahibubutangin alanganin ito national security din. Hi, di ba? Kaya when we say nga, confidential fund, ginhatag ni mo ito, ngadto yung usa nga tao nga naghatag hayuhin impormasyon. Ano nga impormasyon? For example, tumayda dito mga grupo in PA, inin sugad hinira ka tao, amon itira kuta, itira ka daad to hira kung anong oras, amon sugad hini. Now, kung imo itig di bulls, imo nga ranan ito di nabutangin alanganin kung ano man ito, di ba? So, amo ito permanente. Ma-invoke kaya ito national security. So, waray mapupuga. Waray makukuha ito na prosecutor. Nga di kita't medata makukuha. Ha? Kayo no, inihikuan, no need na hingo. So, kuhan ini, sigurado, no style witness inihiya. When we see hostile witness, makasang maram ka mo, delikado ba yan naman ito? Kumbaga, ihakuan, prosecution side. Ha? Kumbaga, kuhan ito ay ira. Kumbaga, hindi rin ito. Eh, hindi rin, manggunit pa mo, hindi rin witness. It mga yayak doon ito, of course, hindi rin kontra itong depensa. Kaya ha, defense side ito, ira. Di ba? Pero ipre-presentar ni mo, kumbaga, may dani mo, kuan hito ni da nga bangin la kita na butangin ang alanganin salit amon kay in the first place kung mag violation klaro naman di ba dear empleyado hi la chika ha it iya trabaho pag secure itong vice presidente, that's why security officer amo iya trabaho wa dear niya trabaho pag kuhan kwarta ti kang han disbursing officer para hit mag distribute dear niya trabaho, likewise dear iya bandit, dear iya authorized pagkaputin sugad itong kantidad. There is disbursing officer likewise. Kumbaga, na-establish na dida. Ha? Na-establish na dida mga kasangkayan. In the first place, target din hindi man latsika. Likewise, i-acusta, target din hi. It's subject man, ito impeachment, isara man. Di ba? O, kaman responsibility, permanente. Ano siring nila acusta? Kaya ano, kinahatag ni mo nga itong latsika? Sugo ni ma'am. Hinat ma'am ni mo, Vice President, di igo na. Why? Okay, ano pa man kinahanglan naton hilat sika. Now, itayat yan na. Ha? Itayat yan na magkasangkayan itong prosecution. Kiyaan hilat sika. Kiyaan kay in first place, human na kuno ng investigasyon. Human ng investigasyon ang forces nagkaadam internal investigation. So, ano naging result lo ng investigation? Likewise, based itong statement magkasangkayan ni Acosta, pwede niya kakiyahan ang ombudsman. Maamot ayat niya pagkaya na mga kasangkayan. So, nga di kita hiton ko niyan. Ding ko ba ito? Iton na ipresentar niyan mga kasangkayan, tawaray kita hinikan Agosto. Nagtawag na yan Agosto. Ano ya? Nga di anay kita hiton. Hino ba ito nagpresentar?

di rin yan buwas. Okay, holiday yan na, mga kasangkayan. Balik magkaturog! Balik katurog. Balik kuan. Balik. Mga estudyante, pinanang pitong kakunore man niya na trabaho, reklase. Kasamo kalugod ang pangaturog. Buwas ngayon, ninipit sa uno. So, ito nakatalo, mestigos, mga kasangkayan, mga kuan ni, mga active pa inira. Kernel Manaros Burangsing the second, ngan Kernel Magtanggol Panupyo. Sering hiton mga sertifikasyon, igin sumiti hiton education, Department of Education. Mga kuan ni ra, didiha, itira kuan ni, didiha, as kuanan mga DepEd as secretary. So an usa din hiwaray na. Waray ngayon yan na to. Waray ngayon, holiday ngayon yan na. Na ano ka ba kuno daan na rikis? Pasensya la, kay magano kita. Waray kami holiday. Waray kami holiday. Salita inano kay ni? Salita baga direk na hangangal adik nang nunumdum nga may dangayan kuan. May holiday ngayon ha pag kayo na. Anyway, mga kasangkayan, maibala kita ni istorya kadali ha kay kakulog. Nagkaadahin ko, nagkaadahin na press conference, mga kasangkayan, SILG or Secretary DILG, Secretary Junvic Rimulya, o itong mga kuwan niya na, itong mga Rimulya pagkaya na, bagayin mga kuwan niya na, bagayin mga social media kuwan, mga ano tawag nato nito. Oo, pagkasagun so ni tira press ko na pagkaya na. Di naman kung may... Tama ba? Makandidate ikaw, John Vic, pagka-presidente? Ha? Anyway, wari mat problema. Kaya tanan man kita. Pero pakiya na, suportaran ka ba't presidente? Ikaw ba't pagmamanukunit presidente? Ha? Oh, likewise, si Ombudsman, mga kasangkayan na Inin Crispin Rimulya, wari retira, yun na. Tanan, pati itong hudikatura, iya susudlon, kaya may dakono dito, bagayin mga hokus-pokus. Ipapaudit niya at mga nagpakao. Ini ko nung magdali-dali lang magpakapiansa. Bisa dit kaso mga di-revealable, baging kukuntra niya at hudikatura. Ha? Ano yun eh? Ha? May tungod ba ini ito niya baga pangandaman luto kay open niya na itong application para itong kuhan, itong Supreme Court Justice. So, higunigundo, maritay na. Ha? Oo, so... Ano ba ni? Baga nagpapakita ang gilas ka kay usa kang aplikante, ano, para magpagkandidato at presidente bisan hinuman, di ba? Oh, so kay baga may gumawasan na di, nga bagan may da inin huring-huring nga nagawas nga posible ko no hiyat maging Supreme Court Justice. Oh, kay bisunan nun, napuinti ba ni President ito? Although, ada ito na application, pero need hin application, kinhanglan hin butos, kung hin ugod itong, di ba? Pero na-prevail itong recommendas para man itong pagtag-ombudsman, di ba? Anong ombudsman mga kasangkayan? Da mo manggihapon nag-apply haton. Pero kay kung ano, hinod, so is it presidente, it administration, bisang ka pa rin nagpapanunubra, potsong ka pa rin medalya, or what nga yung mga qualification. Kung di ka gusto't presidente, di rin ka pwede mag-ombudsman. Ha? Oo, likewise, di ka pwede maging Supreme Court. Kaya kung di nagsasayop itong Supreme Court ng itong ombudsman, pareho ini mga fix ito ni Ratem. Di maramla itong Supreme Court. Ba't itong ombudsman, 7 years itong. Madaling istorya, di rin itong mga co-terminos na pag kahuman itong termino itong appointing authority. For example, ombudsman na Rimulya, itong appointing authority niya, itong presidente, yan na, Bongbong. Ha, pagkatapos ita termino ni Bongbong Marcos by 2028, mahuman lo di tiya term. Diri, kaya diri ito ko terminos. 7 years ito, fix ito. Bisang pa hi Sara Duterte maging presidente, magpapabilin hi Buying Rimulya kum ombudsman. So kinanglan, it makakalanit lahiya, bisit presidente nit pwede paglanit, it makakalanit lahiya, impeachment gihapon. Diba? O para Supreme Court Justice. Ha? It makakalanit lahi mo, di rihing kung ano dida, kundi pinagin impeachment. Amo nito mga impeachable officers. Tawagin na ira. Ha? So bagahin ko ang hirapag kaya na. So sudlon na ni po. Sudlon na pati judikatura.

0: magkakandak na investigasyon, mitrigan si ton kung ano, kung nga mga... Di ba ini, kumbaga pagtakaw nata, kumbaga hatat si, sing paman na bahit. But anyway, nga di kita itong manghod, i Crispin Remulla. Oh, kay amoy pag nagpipinabatiye, ini nga, kumbaga, inin, pwede yung magpresidente. Kaya in the first place, may dahi idea na it na itatabo itong Pilipinas. How about kung ni Danny Requisit Sumiring? Maram, mas maram ako hayamot na itatabo itong Pilipinas. Pwede magpresidente. Balitaw na pera kuan la. Kaya nasiring itong sekretary itong DILG. May trigad sinihan na entrap, na liwat Bureau of Fire makalili sang mga kasangkayan. Ano? Di rin nga taran ha. Ayaw nga tanan. Pero, di ba nga may daaso, may dagod kalayo. In fact, din aton, uutron ko, nga babalik ko, but in fairness ito niya na nga administration, likewise ito ng director, ito, di ripaira ito. Hmm? Di ba na-entrap babae gihapon? Babae gihapon ito na-entrap. Kaya nagpahimat ko ito na in Department of Interior, you know, DILG under ini iton Bureau of Fire Protection. Yung mga minin uniform, PNP, likewise iton kuan, likewise iton ano kaini, iton Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, ngan iton LGU or iton mga elected official ha LGU. Sering itong pahimat ngon, iton DILG, Secretary Jumbic Remulla, ngan doon mga taga Bureau of Fire Protection nga dabi, oh, take note ha, underline, dabi, kung di ka dabi ayaw pagkuhan, ayaw pag inin utip, ayaw kabido dabi han tinatawag nga slot for sale modus, abot nga han nationwide recruitment para masubra 2,000 nga bakante nga posisyon na eh, ayin siya, pwede ka mag-apply pagkayan ha, kay warahiton. Oh, apply ka mo. Wala ito yan nakuan. Kumbaga mga kuan ito mga alert ito yan hera nga. Yo neguri da bispagaron paralit si Garillo ha. Kaya mo lagi ito di man ani. At di ba mga training center at mga istorya. Nagtra-training na kanton mga training ang pulis. May da manira, nangunguli manira, kunik maaram, basta may dat nira, kung nangunguli hira, weekend siguro, pinapaulit hira. Pag-uulihan iya, anak nga training ka polis, nasing, tigang ka din, budoy, nangwaing, ha, hindi yung kuhan, adi ko na sa nusi, tigang ka kung kuno sa nusi, kung tigang nga sa hudi, kaya ano, daman ti malahas. May sing-sing, may rilo, may kwintas, basta kay sing po, tikang ka good din budoy, tikang ka hasan usi kung tikang ka Saudi, grabe minti, grabe man kuno ti malas, along nanay, waray kay may damat mga swildo na, once na mag-take ko, may swildo na ito, waray ko man kuno choice, it asawa kuno ito ng trainer, papautang, maupay ko nung kunutang mga siring. Gusto mo ka, makuha ka. Diri ko nung nasing. Kuha ni. Deduction na lang ito ni Moswildo. Deduction. Di man ko nung pwede diri kumuha. Kaya no, diri tatagang ko nung pas pag-uli. Istorya gan lang ito. Pero tunood diri. Tinood diri. Salit yan na. Pagkuha na ka mo, pag-apply na ka mo trabaho, pag-apply ka mo ha, fire. O, kaya di rin ito mga ngaro yan, ha? Ha? O, warit maaro, bisan ultimo paralit si Garillo, mga buutan ito yan, ha? Mga buutan ito pagkayan, ha? Kaya mag-ikmat ito yan, ha? Inin may tungod din yung mga kasangkayan, nga pahimat ngon, kundiin usang inin-empleyado ng Bureau of Fire Protection, nga may daranggo nga Senior Fire Officer 1, mamay kahit ito kumbaga PO, oh, Senior Fire Officer 1, SFO1, senior na. May ranggo na. Kay Fire Officer 1, itong didihaubo. So, senior ka na. So, bagan may ranggo ka na ini. Ah, babae ini. Nga kundiin, nag-opreserhin slot nga doon usang aplikante, katagalyohin 300,000 pesos. Ada pagkaya na magkamutan CIDG o Criminal Investigation Detection Group ang maong Senior Fire Officer 1 nga nakadetini nga natubahing kaso ng robbery extortion. Seringkan Interior Secretary Junvic Rebulla, seryoso. Ito ni ira kumpanya nga limpyon anahin siya la kontra hiton na inin corruption nga sisiguraduhon nga magbabaton adton hinuman nga papatud-an nga ikaw indabi hini nga corruption. Si Reg de Rebulla nga ginimbestigahan na ang Department of Third Local Government ang aada 200 nga mga personnel pati na in pira nga mga regional directors nga kundin gintutuhan nga dabi kakonsabuhan maong ang mudos nga naabutin 100,000 nga 800,000 pesos an ginaarong atraksyon atraksyon transaksyon. So yan na igindoduso hiton na DILG iton e-hiring recruitment system. Ano ini? When we sing e, basta may ada e, electronic ito. Ah? E-hiring recruitment system nga para mapuy-puy ining anomalia. Waray na human intervention, of course. Kahit through internet na lang ini. So, dapat sugaron ang tanong. So, pag-apply, panahon na di mga kasangkayan. Maram ka mo, istorya man lang ini. May nag-istorya akon. Di kita maram kun ay lagi ta kun din ini. Basta nag-istorya niya akon. Recruit gyapon kun era. Ah, may keto ginaruhan ni ren sarakyan. So nagtuloy ra nagaragmot. Butang ta 1 million divided by mga kasangkayan 300,000 plus kada usa. Kun baga pa naglitan na racer rin. Ginaaron niya sarakyan. Ano man ini? Tulo, sir, pwede tulo ka. Basta kinahanglan kong sarakyan. Takay, ano man gusto, sir? Gino ko'y sobrang man ito, 1 million. So, mag-provide nila. Tag 300,000 kada usa. Plus kada usa. Kaya 1 million plus. Ang sarakyan, natagkan, sir, sulod liwat nila. Kalit. Pag susulod, may binabawihan. Hay man, at bibira at mga fire extinguisher. Bato-bato langit, balita, ha? Bato-bato langit at maigo di mabigit. Napag-anala kita. Yung problema yun eh, kahit kumbaga sing paman, yan na kami na dakop, may na-entrap, bagayin mainit pa ya. Pero pag abot na itong pagtugnaw yun eh, at lot inimabot yung mga kasangkain, kung may danalot mahitabo ng entrapment. Dapat yun eh, kung ano maging result ito yung investigation mga kasangkayan, igpagawas niyo yung public, likewise, kung ano itong guan, ano itong penalty. O diri kay, you know, bagan diri kita nakukuntinto ba? Diba? So, anay, kadali, ha? Good morning, anay, para nga dakan, Dr. Esther de Pasabuyabor. Good morning, Danny. Good morning, gihapon. Hiboy bit sa Asunim. Good morning, Danny. Good morning, gihapon. Art Berdan, maupeng aga si Danny, maupeng hapon nga aga. Likewise, itong iba pa na nagpakatutok, nagkukulaw sing paman, nagkugangan. So, niyan, update ako niyo ha, kay oras, sorry na. So, may dapagan kita 4 minutos, pero may masunod nga programa. Salit, nangong bidalot ako niyan, alas 9 nga alas 10, ha, may programa ako. Real Talk with Dan Riquez, update hapon ako niyo. Kada Lunes ngan sugad man huibis. Of course, sinigihapon nga itong taramdan na pakihan na lang nga itong iba pa nga mga programa, itong PR TV, ngan itong FM radio. Temporaryo na itong sadan, tapuso din nga itong taramdan, iyo taramdan. Engineer Samla Chica, Engineer Mawi Liren, and naman ni Kabibes, Danny Murbus Riquez. Nagpapasalamat ang ipadayon niyo pamati, maupayin luat nga aga, haton nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: A las 6:12.
2: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Good morning, mga paingaga. Welcome na ito. Pagkaurosa, Taramdan, Panindugan. Yan ang adlaw, hana Lunes, Pizza 31. Katapusan niya adlaw, habulan, hana Agosto. Ini, ana ito, programa. Waray opisina, waray klase, unta, no? May tungod ka ini in regular holiday, National Heroes Day. Yan ang adlaw, mag-istorya naman kita in history, no? Yan ang adlaw in gintitigamnan kaadlawon han aton mga bayani, no? Ini nga National Heroes Day in nahatuman yan ang adlawan Lunes, Pizza 31. Mahitungod han igin palusad nga maihana nga Republic Act number 9492 pinirmahan hadton July 24, 2007. Ini in gintitigamnan hana aton bugos nga Pilipinas kay an National Heroes Day usang regular holiday in sinisilibrar kada tuig komo na regular holiday kada katapusan nga Lunes habulan han Agosto. Ini in nanunuyo paghatag hin honor o dignidad hadton nga tanan nga kilala nga nakalista nga pati ang mga waray hikilal nga mga Pilipino nga mga bayani. Anong waray hikilal kada kay nga tanan nga heroes, known and unknown heroes. Era in tinitigaman ini nang adlaw adlaw ang tinatawag nga National Heroes Day, no? Ni in connected ngadto magkabugtuan han tinatawag nga natikang pantinatawag nga city ang Pugadlawin, no? Nga August 1896 nga nagmarka han tinikangan han revolution han mga Pilipino kontra han mga Espanyol. Ini nga pizza nga sugod man ang location city of Pugadlawin inin maiha na nga gin tigamnan kay ha rason nga an syudad city of Pugadlawin in hindi da good umusbong ini, no? Nga na diday ni nga city of Pugadlawin actually in amo na iniya na taada nga monumento nga imo makikitan ha balintawak, no? Iyan na nga moderno na nga panahon na hadto tinatawag nga city of Pugadlawin, tinatawag na iyan na nga Balingasa, Quezon City. On August 26, 1963, ipinagin recommendation and heroism ni Chudoro Agoncillo, no? An pizza in ginbalhin tikang ha August 23 an location ginbalhin adto ha Pugadlawin in Caloocan, now in the modern day Gulod, Novaliches, Quezon City. May tungod ha na gindidibatihan niya pizza, no? Anay kadto ini han katapusan nga Lunes habulan han Agosto, no? na pag hinumdum National Heroes Day gin presenter hadtupan mga American colonial period pinagin Act Number 3827 basta ka mga kabatin balaod nga Act Akla Waray Republic panahon ito ng Amerikano nga balaod kay diri pa tubaga tal good tal diri pa tal nga republic an Pilipinas pag abot ang Philippine legislature amo ni ning October 28, 1931 gidesignate ang last Sunday anay of August as National Heroes Day however an Bonifacio Day in ginestablished by virtue of Turin Republic Act number 2946 of 1921 was also dedicated to anonymous Filipino heroes. In practice, a National Heroes Day celebrations gina-observe on the same day as Bonifacio Day, no? This continued impadayon ini during the Japanese occupation. During World War II and some years after the United States and U.S. han maghatag ng Pilipinas in tinatawag nga independence in 1946. President Elpidio Quirino in nagpalusad in Administrative Order number 190 in 1952 which reverted National Heroes Day back to the last Sunday of August. Administrative Code of 1987 of President Corazon Aquino designated the day as a regular holiday. No? Hadto, nakakadali mga ano pa lang ngayon, mga palusad-lusad lainin kasuratan ng presidente. Hasta nga naging Team Us na gunya balaod, ang National Heroes Day. So, damong heroes, plural ito mga kabugtuan, no? But, inin it mediate sila din daw. Kay pakigabugno ini, nga umato ng mga Pilipino, kontrahan mga Espanyol. Ini, mga bayani, pinangundahan ni Andres Bonifacio, no? Kaya, may dadida mga lubnganan hin unknown soldier. Amo ito at mga unknown heroes. Nga monumento in National Heroes Day nga gilalaki pagtigaman. I think Metro Manila, yan ang adlaw, bisan ko na gin bombardiyo hirahin apot ha red warning nga uuran nga nagkadahin mga baha good, no? May ada collateral nga epekto itong babaha Metro Manila. Ini nga ira isyuhin leptospirosis. Nga may ada good mga nagkamatay. Makaradlok nga tumulbong ka o tumalbong ka. Itong imotiil nga da itong mga lasaw babaha ha Metro Manila. May tungod kay inina imotiil. Labi na kung mamay samad ka. Pag makatamak ito nga mga lasaw, katikangin mga baya or ihi inyatot, adanida it sakit nga leptospirosis na kukuha, no? Nga na damugod ang istorya, nga mga durugod ka malara ining leptospirosis. Nga na madali magsarang, naluya ang imo immune system, na bagan gin kakanap kan gin dadakop ang imo mga importante nga internal organ pati imo immune system hasta nga ikaw in maluya-luyahan na nga ultimately mamamatay. At tiyo mga anak at tiyo mga paryente nga adto sa Metro Manila so okit pamilya ilabi na Panginoon nga pinapahinumdungod, no? Iri pagtatagi pagtataga isog-isog ini, no? Nan diri ga agihin mga baliwarayla nga waray ito, no? Kay natikang inihiranat malain natin pinamamati, masakit itim ulo, no? na nangangadto ka na hospital niyan magkakadahin pag panghinaano itong imo dugo may dini specific nga testing nga hisabutan kung positibo ka baahan na virus and leptospirosis sa ini nga mga sa sakit nga nati kang itong babaha Metro Manila amoy niton sering paman na collateral lat baha may hindi nga sumirong ka lang balay, di ka mauranan, di ka makapagtrabaho. Pero baha endangers it mga kinabuhi ito na mga tao. No? Alit, may na mga igin na evacuate, may tungod dito ng flash flood. No? Alright, may aksyon, ito yan na libingan ng mga bayani. No? Lakip ito na pagapagtigaman, ito national heroes. Eh. No? Ay ininaton pagigbugno kontrahan mga Espanyol di man ini pwede pagangkononin usala katao di damo nga mga kaya makita mo national heroes damo no heroes day yan ang adlaw no amit aden ini da na yan tigaman hining kaadlawon. Good morning ha iyo nga tanan mga kabugtuan. Bisa pa man na holiday yan no? Nakakita akong mga estudyante hinahinay nasulod RTR Foundation College of Medicine no? May da siguro baga in importanting activity yan para itong mga magiging nurse, no? Ha? Bisan ko na regular holiday, pinalusaran in Republic Act, hindi nga paghimoy din national holiday. Irele ni kay baga natuman hin adlaw, di permanente ko din yung holiday, kaya tinatawag regular holiday, no? Ha? May da pagbubuhaton siguro ng importanteng activity. Hindi ha may mga estudyante, nurses ba, or ibang mga science courses, RTR, Medical Foundation. It's bar examination in about to start, yan ang maabot nga Domingo, no? Kakulop Domingo, yan ang Domingo, atikang itong bar examination. And ini nga compound, it's RTR, no? Andon Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation in nag-uusahan ng examination center para itong mga bar candidates. Yan nga adlaw itong Domingo. Ni nga dako nga bagay, ng ini nga College of Law naton, diniha aton nga umabri tikang han pagsara han Divine Word University o kung kilala hinduro nga diwo hadto nga mga panahon in 1995 so, in damo na ito na mga kasaysayan nga nahimo nga abogado para Harihon 8 and even gawas hit mga taga Eastern Visayas no and baga pagitoon mo baga simple la itong eskwelahan simple compound no. But naghihinimo manufacturer sering paman kumbaga factory hin mga abogado nga nagsiserbi dinhi aton nga nabisa nagawa sa aton na Rio 8 no and mga iba nga mga katungdana na gobyerno nga maiha na nga waray ka lilingkuri hin waray maruruyag nga mga abogado pagsulod niya to gobyerno in nagkalilingkuran na ito yana. May tungod hita, alam nga naman, baga na science and osmosis. Tikang hasinter, tipa sulod, tipa kanto ibang direksyon. No? Kaya, nasi servisyohan naghihap. Na, at mga opisina, nga di rigod na kapag servisyo, kay may dadida ba bakanti nga item, nga mga abogado la na na-qualified, may daman na sulod dida in acting capacity la, at least graduado ka in abogasiya. No? Pero yan ha, may tungod hit, dirigan man na buy one, take one. Damon nag-react ni Tikanghan. Tikang ini mag, Tikanghan 2022, no? Damon na nag-react nga, baga sumayon naman ang pangabugado pagpasar. No? Tinirang baga masayon na malabagin. Ana before 2022 nakadagod ang original nga culture. Ana kamakuri magin abogado, no? Makuri pumasar. Ana well, sources in pride, amor propio ni ba? Kami nang abogado kami sinarahan na makuri ng pagdangat, no? Ana dumangat kami hin pagin abogado. Pipira-pira lang ito ang mga napasarharos, no? Yan ang baganda, dapit ka pareho na lahit ibang board examination. Wala-wala yung mahayin mo, kay bangin naging makarit na ang mga sumunod na generation. Kayhan had to. Waray man ito mga internet. Diri ka maka-access in mga review, no? Yan ang ani. Kung baga talaga pawa makuri good hae mo, pawaray-waray ka good iparalit in libro, basta lang kay available online, no? Mag-download-download ka na. Pati mga decided cases, available ha online, no? Had to pinaupayay in library, hard copy, libro good, no? Hardbound, magupay. Kaya noona, trend, pinakamahusay na library. No? Kaya ang pinakamaupay nga eskwilahan, muliwat ang may da prestihiyoso nga ngaran, ang may da mag-upay nga facilities, including library nga posturao hinduro, sophisticated nga mga library. Hirapirmi ang nangungundahan. Mga top-notchers, nga mga kadamuon han napasar. Pero pag-abrihan technology, no? Hatag na-discovery, pinagin mga satellite, no? Pag-sulod ang internet, when nga taran niya materialis, libro, decided cases, pwede mo na ma-access, nagila itong burubukiki ni mo, itong imo cellphone, no? Ay, kay mahabaro ka na, no? Tiyo gini-istoryahan na classroom. Maka-interpretar ka na ang mga gindesisyonan nga kaso ang Korte Suprema. Ultimately, kung baga-incub ka ng listo, imo ni i-organize sa imo mga notes, notebooks, ay waray na pinagkaiba. Hit mapalit ka pa hin libro ha mga law book store, no? May da ka naman, no? Yan na, pati pagkuhat bar exam, ay ada na mga probinsya, di rin na pareho una nga, Manila good, Manila ka good, mapa Manila ka. Ako nakuhaan nga bagay, di rin ka masukot sa Manila, na bangin waray ka pariente sa Manila, mapiritan ka pag plitihin boarding house, minus ito. Kung maka-afford kan apartment, aasikasyon mo. Kung maka-afford kahin hotel, mas maupay, no? Mas convenient ya imo. Ana evolution, ana development ngan progress ana mga kandidato maging abogado, no? In dako na gud iton ginlatusan, no? An hadto pati pag-review nimo. Ha Manila kala magre-review. Up to 1999, na? Up to pagtamak siguro han 2000, no? And pan-review han pang-abogasiya in puro sa Metro Manila pa. Diri ka nakipagsip sa palaran nga ni. Hinbaga diri baga bantog ng diri igini-endorso ng mga review center kay makuri good and bar exam hadto, no? And mga working student nga na eskwela na proyba, no? Makarit ka na good hadto nga maging abogado ka nga nagtatrabaho ka pa pwede ka pa inbangan inaatindiran kay ning kurso pag abogado inanginanglan good in basa kay ada mo kukuha itong hibaro, no? Kung natrabaho ka pa, na ikaw pagod itong na sustener paggastos itong imong kalugaringon, makuri na yung duro. Kay animo kaaway ang pagbatag-batag ang imo oras. Kay may da ka responsibilidad ha opisina. Ha? Binabayaran kay ito, imo oras. May matikang ito na in graded recitation. Kaya mga probinsya ang evolution nito para makaiskwila ang mga iba nga nagtatrabaho, no? Nga kaudgan hadto ang mga naka-afford la papangiskwila ang abogasiya, ang mga kwartahan kun nya pamilya. Kay amon mapadara ni ra mga estudyante nga mga anak nga diha Metro Manila, no? Ang gintikangan ito nida para maguba itong panunahuna nga ang mga abogado la in mga kwartahan, no? Nagtikang paghatag hinhigayon oportunidad ang mga eskwilahan nga mag-abrihan mga abogasiya nga kurso ha mga oras nga para hadton nagkakagawas na hatrabaho, no? Nabubuhi liwat ang mga eskwilahan nga nag-o-opreser hin abogasiya nga kurso kay may mga na-enroll, no? Ha? Para itong mga eskwilahan niya prestiyoso, ang kilala, kaudgan na itong siya hanira nga kinakarawat niya mga nangag-enroll ang tinatawag nga full-time student, no? Lugar estudyante ka good, no? Di nakakana magtatrabaho pa, no? Pero later on, para baga magkaadan alternatibo, may mga eskwilahan na nga nag-offer mga kurso na abogasiya nga adi itong oras nga diin matikang in oras nga waray na trabaho nga makakagawa sa opisina. So, nangaruya ganiba kay labi na na didaha gobyerno, no? May dakagin na ambisyon nga promotion na kinahanglan ang paghataas ang katungdanan in usalang abogado, no? Nagiging abri ito, no? At niba, nagiging oportunidad ini nga diri magpabilin itong ira makuri nga trabaho nga napipiritan hira may tungod la kay may panginahanglan. Pero diri karoyag sinyon nga gusto-gusto nira nga nalilipay hira itong ira gintatrabaho. Para kung maging abogado na hira, makadunahiran ira good gusto nga makagpalaigo na hiran ira panahon nga mga pagpipilian. Kay kapag ka naging abogado, damo ang pagpipilian kung hain ka, pwede ka maglugaringin imo. Pwede ka magtrabaho, no? Unain mo gusto, no? Aminit mga gintikangan na pangag paiskwila na abogasiya, no? Later on, nangabot na nga diha mga probinsya ang mga oras nga kagawas ang opisina, no? Mga eskwilahan nangangaro na in permit at that time under pa inihan Commission on Higher Education at tuada, no? Bago ini maging na pagsakupon ng tinatawag ng Legal Education Board, no? Na iba na nga iya kategori hin mga nagkakapot nga mga miyembro han inin pag hatag yung permiso para mag-abrihin na mga eskwilahan, no? And later on, nga diha mga probinsya, no? Natikang naliwat, mga didi na mga late 90s. Ginpili lang ni Raana yung mga dagkong mga syudad, yung mga review center. Nga nagkakalusad na, tikang Metro Manila, napaka din na mga probinsya, no? Nga na nag-organize, na ibang mga magkarit ng mga reviewers in mga lecture, no? Na hirain naplitihin lugar nga ira paghimo niya review center nga hirain nag-applyhin permit, no? Amo pala ito noon una. So no, nung baga makuri good, makuri bumaya rin trabaho nga makuri pagpamanila, kulang yung budget o kinanglan kagunan yung pamilya. Di mo akos bayaan ng pamilya, di ni kanala ang mga probinsya. Ngan makadto kanala Manila kung harani na ang bulan han Septyembre. No di kaya katapusan nga simanan Agosto, sugad yan ha. Ngan an bar examination in natikang permi hasyahan nga Domingo han Septyembre. No? Kamati ko amo init pattern niya na. Ah, ano na kada Domingo la? Ah, upat nga Domingo hambulan, upat liwat ka examination. Mamay keton amo amo lada nga degree na nakaonhin bugos nga bulan nga kada Domingo an examination, no? Then later on ang mga iba sayo na kanto Manila, no? Sayo na nga nag-leave, no? Ito na lahira, nasapong pahira pag-enroll hin ginre-reviewan ha Metro Manila nga dito hira na nag-ukoy nga baga para di ka baga mag-a-adjust na nga itong adlaw nga magkikinadto kanto ka itong examination center mo. Kaya mo ito ni familiarize kay kitaon mo. Bangin, pati pagsakay mo, nga na ti mo kamumutangan, bayan harayon duro. So, sa ito nga ging kukonsideran nga gini-istudyuhan, hadto nga mga panahon. No? Then, later on, nagbago na ang pang-eskwila. Ay ang pangag-istudyo, di rin na lang ito library, nga library good nga bagan kwarto, kundi rin ha computer na. No? Na mga tatagang ka na, di rin na ang citation nga papakliun nga libro, kundi ang link na animo, no? Para makita mo ang barasahon, no? Ang ining mga nagsunod-sunod yung mga progreso in gintikang anggo ng 2022 ang mga bar examination in ibutang na ha, iba-ibang mga lugar gawas sa Metro Manila, mga piniling eskwilahan yung maging examination center ha mga probinsya. At DevRef, Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation, disulod gihapon didi hiton kausa hiton RTR Medical Foundation in bar examination center ini, no? Danay kami kinurian niya di pagkasaka kung pinangagsaradhan na. Kaya nasingim na, aray ka danay baga magpatawagin meeting anay, ano ba sinala baga online na. No, kami mga dada plus kami di fire exit, no?

0: Dako na kuha dito na pagpupuhunan mo ito. Pa, di ko din pwede it ubos it middle class. Ini pwede it waray income, no? Pwede gan kung natatagan kala, no? In iparalit, no? So good luck, no? Kaya pa ini bis 20 oras nga discussion about in progress and mga pag-ibahan, pag-abogado, no? Yan at library, computer na, cellphone na, no? Unless gusto mo kumita ang adaha libro, makanto ka. Yan ako diri good, ay adala tim cellphone. Is diin ka pumungko, makagbasa ka, no? May tungod kay na-access mo man, no? Gusto mo horahlapad, maabri ka ito ni mo laptop nga iba pa nga mga horahlapad nga medium size nga gadget, no? Alas 6:43, pahinumdum.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Mas

0: sinusubukan niya at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Oras, alas 6:49 na. Mabuhas na kamo gasolina, buhas. Kay it mag-hurub-hurub, di man bantog. Mga dingani 4, nga daha 4.50. It, iguubos itong diesel. And buhas, puro pan-ubos. It presyo, mag-gasolina man, no? Bangin dilidurot na gasolina, pero ta petrolyo, baganda ako gihapon, no? Aging kikita-kita at diesel, mga 4 nga da 4.50, maubos buwas nga daw. Nasal, kung baga makakaya pa, maakos mo pa, maiilob pa nga da buwas, buwas na lang pagpag-gasolina. Labi na kung dakuan ito ni mo kantidad nga papaliton, kay magtag 4 pesos man yan ini, amot pinaka pinakaubos nga baga ginhuhurub-hurub nga iga uubos hita inin presyo hiton diesel, di dako na ining kantidad, ita masisave ni mo, di mo matitipid, di mo diri mo ni mo magagastos. May ko istorya iyo, no? Baga dapit patarawan nga baga dapit urusahon nga dapit makaluluoy gihapon, no? May da sumaka di daha sirong Hansan Juanico Bridge, ni na akong expression nga mao pay sumaka ka ako na darawon nga baga pamana baga na naayaang-yaang na, ay baga sumaka ka San Juanico Bridge, no? Ito, inaguuna dayo ni tira hunahunang bata, papalayo ko ni Nick. Sinipita ka rin sa inyo nito, pwede ka lang magpahangin. Pari ka pa nga ni magpagiana, kung diin niya party itong San Juanico Bridge, kamasa ka ka. Eh, di na ito, baw-baw't ligit kalsada, damot mga nangag-jogging ito, nagpapahangin. Na uulang kalahit na nga aging mga sarakyan. Taka hindi man ito paspasa ay hinduro. May tungod kay masakahon man ito, no? Waray mga insima kay den duduha nga ni nga linyahin darag or orange. Bawal traffic rule. Bawal itong pag insima or pag overtake nga tinatawag. Kung hindi, kahit baga pinakapong kay gunita San Juanico Bridge. Iba na't nga istorya kumbaga mag-ano ka kay idang pinakapong kay di na ito ang aktor ngay Dante Barona lumayog kay ang title niya Hari ng Stunt, ha? Waray good kung nagtubaga magpadubli hiyagod mismo kay nadiri pagpadubli hiyagod mismo ang malayog, no? Kinanglan na layogon niya at ikang habaw-bawhan na San Juanico Bridge ang adha ubos. And may doon nga daan dito mga rescuers, nag-aandam na nga daan, kay bangin na kung ano't matabuhay mo, hain mo paglayog, no? San Juanico Bridge. Dakon doon itong mga balik-balik mga istorya, amon mga generation na edad, no? And, baga, naha-advertise ko na itong maupay ang San Juanico Bridge, no? Sasalit pag di na kayo sumaka, Iba nito nga restorya, kinahanom-dom ka kanandang di na bata, malayo ka. Pero naton gini istorya niya na, iti ako rin gi-istorya iyo, nga ka na San Juanico Bridge. Di rin ididahambaw, bago na San Juanico Bridge. Nakakadihan, sirong. Sirong hiton na kalsada, hiton na San Juanico Bridge. Parang ay, inin ang problema niya yan ha, kay samtang hiya in baga naka sirong ba no ngadtuhan na San Juanico Bridge ambot kon nakurian na hiya pag balik nga diha bawbaw hinapag-agi kay bangin baga makuri na gud baga bangin pinirit lahan imo baga pag lusot hanim lawas nga pag imo pagliko ti pagkadto ubos salit ang tikadi na igbaw makuri na induro pagkapot no salit kinhanglan pa hiya igrescue ang mga taga Bureau of Fire ng mga rescuer paplanat kanto ha San Juanico Bridge na baga ana mo sa mo may hinsabutan no nga baga pangawat ngayon. Panawat nga, pangawat, yun yung mga wire, tida. Yan yung mga wire nga, mga dagko nga mga wire, kay copper iton, itong mga bronze, di ba? Pag yaging kikinilo iton, mahalit palit, ito ha, yun ang mga crap, scrap, nga mga namamalit iton, no, mga kinilo, no? Adi kwarta na, ha? Kaya, amoy ni, well, na-rescue gadman. Pero ka-rescue hay, kaintagan yan lubid, yan didi agi, tamak nga di, maka, you know, kay rescue lagi, pagkapagtalwa sa him. Ada kay diretso aprisuhan. Kay... mo ito na kabutangan na kakulop, no? Ay, kay... ang mga nangag-rescue, no? Nga na nagkuha iya ikang hailaro man San Juanico Bridge presuhan liwat an inin gindangata na suspek ay tungod hin pangawat hin kable oh hakuryente han tulay niya madig kung pa ito ginabag o pala ito nga ginayad no. Hana naruba baga na dumog gin inspection ni President Bongbong Marcos no na nakadahi inin secretary Vince Dison adto no pati nga dahan target nga mahuman ha nakadahi President Bongbong Marcos gin inspection na naman no opod gihapo yung secretary Vince Dison. Ito ay naging maupay nga baga impresyon nga ito sekretary, kan sekretary Dison, ni Director Tabakon ang DPWH. No? Ang na-meet niya ang deadline, naayos ang tulay, no? Eh, di ba? Nag-sasakay-sakay mga barge sa mga pasahero, nga naayan na ito yan. Talking about tulay, may naharumpag nga usang tulay, didi ha may tarlak no nga klaro gud nga baga nahugno an magsapit nga an magsapit nga poste anak adhabot nga hito amon baga nataktak no baga na barag nga nauntog no may da mga namatay an naha timing ka amay kini nga mga totoo badawit mga istorya at kinabuhi no. Kung maha-timing ka din dahil pag-agi mo itong tulay maroon. Huwag may tungo dito durong nga babaha. Ay, nagkadaman hin red warning. Inin, ano tawag ini? Abuton, maabot itong red sign. Red rainfall warning. Inabot. Mamay, pinakitaas na ito nitpula, no? Kuhan na gud ito ni Duro, makaradlok. Naman na experience yun nato, hindi niya apitong takloban ng Duro nga babaha, nga turo han oran, baga ko din gripo nga, itong sige-sige la ba, sige la turo nga, hindi ka maaram kung maundang pa ba ito. Parang look, no? Kapalat akong diri adi umundang, ma. Mapariho din ka sa istorya din na Biblia. Ha? Ang istoryahan na Noah's Ark, no? Di ba? Na 40 dias kung nga pag-inuran, kinahanglan ang magpadis-padis ng mga hayop. Or kung pwede maubos ng tanan ang hayop, makargan barko. Kay ang istorya, sumat naman lang na waray magkita dito. Na pinapaghimo, ginpainop. Ikaw, Noah, nga, maghimo kanda ko na kuha niya barko. Kinanglan na andamon mo ini. Takay masirak pa pag hinimon barko, no. Ha? Waray dagat, waray tubig. Di rin maaraman na mga tao kung hain ipapalutawa. Intitinawaan lahi, no. Pero pag abot, ang duro nga huuran, no. Di da na nga ako nagamitan ang inid barko. Nagkasasalbar niya. Sa mga 40 dias niya pag-inuran, regular nga lunok, no. Waray man ito mga istoryahin mga global warming. Mga waray nga ako itong kamot na nga ako may pag-asa ito ay mapano no? Ada kaya mo ito hanad ito kasi nga ako na mo ini nga baba kasi nga nagbangin na greenhouse effect o kon global warming na ini kaya mo ano ba ang apira na ito katuwig yung mga istorya kamot nga ni kung hinunag istorya kay puro sa puros naglunop, di hinuwalan na bilin nga nan iya pamilya. Puros patay, amot, hinunag istorya pa. Hinuwa na lang, gin-interview. Waray, makita sa abot yung papano. Papano ba narikawdar itong istorya kay diin itong kakuha? Ha? Di ba alam mga istoryan, pag-away ni David ng Higulayat, kaya damo na mo na itong tawo. Na ini na kano di puro patayan hibilin no hinuwa na lang na you know so at tumagawar man siya meri nga man makuha niya na pag naduro to ran makuha na gudyan at kalibutan na ba mamaham ito ito yung mga istorya dahil ba ba dyan no? Ay ini bangin ini baga masyaring ini nga red rainfall warning no ini hataas ini yellow warning ani baga maoran ito orange baga kuan na ito na agatitik pero abutan yan yung pula amo ito well din hiaton ba mapaso diri kita na ano no eh dati hato kita man ang giniinuran ha Metro Manila masirak-sirakan pati na nga ito ha North Luzon masirak yan ang baralyo liwatit panahon kay ito ha irat habagat no. Ito na, habagat ito nakag pinauran na ira. No? Amot inin hinungdan, no? Amo nga ni nga pati DSWD, listo na nga daan, mga inin Disaster Coordinating Council. Amo ni waray ni holiday, yan ang mga panahon. Inin hindi din mga magintamaan, inin nga kalamidad. Bisa National Heroes Day, trabaho ito yan ang mga panahon. Kay call of nature ko din eh, no? Call of duty. Imo pag aatindiran no? Katapusan nga adlaw yan na hiton bulan it Agosto mga kabugtuan buwas maabot na akong ex he Ember oh. Ay September 1 buwas nga adlaw no? Di ni mag-iha pag rarapiduhon inihap mahuhuman ini dayon nga bulan itong Agosto. Warila na itong damha na humanan na Agosto, no? At sana damo pa nga mga grasya, mga kaupayan, mga maupay nga panlawas, ang mga hingyap nga kung di man matuman good, mga harani na matuman, no? Mga maupay nga panlawas, mga kung ano nga mga ikakalipay itong tao, no? Pero magtabak ito na ber, kuhan na ini. Kari na ito kapaskuhan. Na, dito ha, ibang kanasuran. Baliwari ha, erat Pasko, pasag ditira. Pero kita, na, mga baga-baga na kakahatag ito ng baga maupay nga pamatian, labi na mga kabataan. Kay, pag inuwa ito naman hirat ni Santa Claus, pero kita, ay na ito. Ira, damo na tayo kuhan. So, nagkakapilosopo na hira. Baga di rin na hira baga nagpapaubos. Waray na nira baga pagrespetar ito na baga tinuuhan mga Katoliko, Kristiyano, ay sagnitira, no? Ay kung baga siyang pangkatadungan, budoy kung waray good Dios. Maihan ako na nagkabaya itong tao. Itong tubiyana na tuod good taon Dios, no? Atuod din Dios. Ay ni na Pasko kadlaw ninihin paghianak ni Jesus Christ, no? Ana istorya gihapin pagpaubos. E pwede man ni Jesus Christ kay gamhanan man niya, nakag milagro man niya, pwede man niya dito magpaanak, hindi na magkukuri, no? Pero kinahanglan iganak pa yan, hindi may buntulan, no? Pakaunan hinayo. Waray pa nagpapauswag, ha? Ay naman nila, bisan garahin na lang niya, waray bakante, waray. Mamay kayo ito. Paabotin pag na panahon nga tanan na matuod na iya in maluod man. Hindi, iba, di rin na yung importante, ha? Saan nila, ha? Basta tuod lang kita. Waparay, pamanliwat baga binmalik nga sinya nga. Naghingaraot ako kay tumuod ako. Diyos ko, Jesus Christ and God the Father, kamo in one person, it pinaka-importante ha kinabuhi hana mga Kristiyanos nga Romano Katoliko. Taga kita halawig ang kinabuhi, kusog, grasya nga pinakamakuri nga maabot ang kalipayan ng tao. Hangaran naton mga iging kaupod, yan nga aga. Salamat rin yung pamati. Manu Felix Andrade, thank you so much and imo waray wantas nga pagsunod naton na mga balita. Good morning ha online Kandadino Dasa, Ching Navarro, Art Berdan, Boy Beats, Mendoza, nga ni Mana Esther, nga nakatutok permi. Hilda Cano, Madam, good morning. Nga John Max Mendoza. Iba pa nga mga diri ko mangaranan, kinasingkasing nga maupay nga aga, iyong nga tanan. Good morning. Hangaran natin maiging kaupo ni Sam La Chica, Hid Alges Villafuerte, nga ni Emmanuel Yeren. Maupay nga aga, good morning, good morning. Ini hi Attorney Nick Ismali, maupay nga aga. Mwah!

0: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
1: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyag bag ihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin ang kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistro han RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon. Goodbye.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sampon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
4: Sampon Gold. Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite Music Radio.